0: Talk in dito sa mga mellow or songs natin na pinaplay ngayong umaga. Multo by Cup of Joe. Baka marami nang umaagos din yung luha kasabay ng pag-agos ng hindi bahaha ng ulan na ito, pagbuhos ng ulan. Ang lakas ng patak, kitang-kita ko ngayon sa aking harapan. Pero mga ka-vibes, I know it's a rainy and gloomy day. Let's keep on hoping for the best days and sunny days. Manatiling nakatutok sa GV99.9. My name is DJ Frankie, your good vibes.
1: GV99.9, your good vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.
13: Ay, pisan-pisan.
14: Ah, pisan, bakit?
13: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
14: Urma, pisan. Forma habol ko yung crush ko.
13: Pero, di ko nahihinto.
15: Ayaw ko na.
16: Hala? Joke pala yun?
17: Hello? Sa GV99 po ba ito?
18: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
12: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
16: Bongga!
19: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
16: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilising.
12: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
16: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your good vibes. Papahuli ka pa ba?

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9.
5: Oy, Tol! Magandang hapon sa'yo.
6: Tol, baiga, bigyan kita ng ano, 1,000,000.
5: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
6: Pero, 1,000,000 suntok.
5: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
6: Ayaw ko na.
7: Hala? Joke pala yun?
8: Hello? Sa GV99 po ba ito?
9: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
10: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
7: Bongga!
11: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
7: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitin.
10: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
11: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
12: GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
6: Uy, baka Kiko yan.
7: Baka Kiko Barako yan.
8: Kiko Barako.
9: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
10: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9, your Good Vibes.

malakas sa pag-ulan sa walong bahagi ng bansa. Sa huling ulat ng PAGASA, makararanas pa rin ng malakas sa pagbuhos ng ulan ang malaking bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Oriental Mindoro at Antique, na makararanas ng malakas sa pag-ulan mula 50mm hanggang 100mm. Samantala, kabilang naman ang Matangas sa mga lugar na makararanas pa rin ng mas malalakas sa pag-ulan na may sukat mula 100mm hanggang 200mm, kasama ng mga sumusunod na lugar: Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite at Occidental Mindoro. Sa huli, nag-abiso rin ang ahensya sa mga Public Disaster Risk Reduction and Management Office na gawin ang lahat na kinakailangang hakbang upang maibigay ang inaasahang tulong at serbisyo mula sa kanilang tanggapan. Samantala, Coast Guard at MDRRMO nagkaisa sa clearing operations matapos ang pagbaha sa Tinglon, Batangas. Mabilis na rumispondi ang Philippine Coast Guard at mga lokal na disaster responders matapos bumaha sa ilang barangay sa Tingloy, Batangas dahil sa matinding pag-ulan. Agad na kumilos sa mga tauhan ng Coast Guard Substation o CGSS Tingloy, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO Tingloy matapos bahiin ang barangay 13 at barangay 15 nitong Martes ng umaga, August 18. Bandang 5:30 a.m. nagsagawa ng clearing at decalogging operations ang mga tauhan ng Coast Guard kasama ang mga barangay officials at volunteers. Inalis nila ang mga nakatambak na basura, sanga at iba pang harang sa mga dauduyan ng tubig upang mapabilis ang pag-agos ng baha at maiwasan ang pagtaas ng tubig. Dahil sa mabilis na pagtutulungan ng mga responders at residente, tuluyan ang humupa ang baha bandang 7 a.m. Agad ding isinagawa ang inspeksyon sa mga apektadong lugar upang matiyak na malinis at walang nakaharang sa mga daluyan ng tubig, gayon din ang kaligtasan ng mga residente. Patuloy naman ang koordinasyon ng CGSS Tingloy at MDRRMO kasama ang lokal na pamahalaan para sa patuloy na monitoring sa kondisyon ng mga lugar at mabilis na pagtugon sakaling muling lumakas ang ulan. Paalala ng mga residente, manatiling alerto, malakinig sa mga abiso ng mga otoridad at agad na makapagtulungan sa mga responders sakaling magkaroon ng panibagong pagbaha. At inyong napakinggan ng maiinit na balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa GV99.9 para maging GV-informed, GV-aware, GV-updated. Inyong nakasama, DJ Rowan sa GV99.9, your good vibes.

0: TV 99.9.
1: Yay, good vibes.
2: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nakaradyo ka pa ba?
7: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
8: Uy, baka Kiko yan.
6: Baka Kiko Barako yan.
9: Kiko Barako.
10: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
11: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan!
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, paring dayo, paring dayo.
5: Ah,
4: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
5: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
4: Pero, utang with interest.
6: Ha-ha, ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
6: Abay, oo, natatanaw ko na.
7: Teka, sino ba siya?
8: Siya ang inyong katandem na walang problem.
9: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
8: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
6: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
8: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
9: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
8: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng B, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Kahit maulan, wala tayong choice kundi pumasok sa trabaho. Wala, ganun talaga ang buhay. Kahit maulan, kapag ka ikaw ay alipin ng salapi, wala nang suspension of work. Kaya naman ako, kahit nasan ka man ngayon mga kabibs, eh makinig ka na lang dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your good vibes. At syempre, inyong nakakasama na ngayong araw ng Martes. Oras natin, limang minuto makalipas ang alauna ng hapon. Syempre, ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako! At ito po ang programa kung saan sasamahan nyo ako. Required kayong samahan ako sa maghapon, mula alauna hanggang alas 5 ng hapon, sa programang Chef's Tawanan. Oh, wala kayong choice. Mag-iingay ako sa inyong mga hapon. Ganon. Pero eto na nga mga ka-vibes, no? Alam nyo, habang ako ay nagmumuni-muni. Habang ako ay, ang tawag doon, nag-re-relapse yan sa term ng mga Gen Z. Eh, minsan naisip ko nga, no, parang sa isang business, ang hirap palang, hindi rin pala siya madali, no? Hindi rin pala madali maging isang business owner. Diba? Lalo na kapag yung business mo, hindi lang ikaw yung involved, no? Meron ka ng mga tauhan, meron ka ng mga empleyado, no, na na-involve. Yung nagpapasahod ka, diba? Yung nagkakaltas ka ng benefit, diba? Lahat yan na cargo ng isang business owner, no? At ito pa nga, isa pa sa pinakamahirap, mga ka-vibes, no, sa pagiging isang business owner ay yung mag-hire ng tao. 'Di ba? Hindi po madali mag-hire ng tao kasi marami kang kailangan i-consider. 'Di ba? Kailangan mong i-consider gaano ba yung skills nila, pasok ba yung or qualified ba sila doon sa posisyon na hinahanap mo, 'di ba? Meron ba silang skill set na akma doon na sa trabahong ibibigay mo, 'di ba? At consideration ang isang business owner sa pag-hire ng tao. Pero ito pa yan. Ito ang isa pa sa pinakamahirap sa pagiging business owner. Kapag yung tao mo, di ba, or yung taong nag-a-apply sa'yo, nag-commit na, tapos parang ilang araw na lang, biglang umatras.
2: Aray ko.
1: Di ba, yung tipong looking forward ka na, ka-vibes, doon sa empleyadong or sa aplikanteng na na-hire mo na starting day. Diba? First day niya magsisimula siya. Kaya lang naka-receive ka ng message doon sa aplikant na hindi na siya tutuloy.
3: Ako, mahirap yun.
1: O, diba? Bakit ko nasasabi yan mga ka-vibes? No? Kasi, alam niyo po, itong ating message sender sa hapon na ito ay isa pong owner, no, na hindi ko alam kung nagrarant ba siya o siguro unti-unting napapagod at nagsisimula na siyang questionin yung sarili niya bilang isang business owner, bilang isang leader, di ba? Kasi kapag paulit-ulit na siyang, siguro paulit-ulit na siyang naghahanap ng tao, di ba? Natural lang na mapaisip ka na ako ba ang problema? Diba? Or may problema ba dun sa business ko kaya inaayawan? O hindi ba maganda ang offer ko? Diba ang daming tumatakbo sa isang business owner kapag yung applicant niya biglang umaatras na lamang? Diba? At para mas mabigyan tayo ng linaw dito sa storya ng ating sender, sige, basahin natin yung mensahe niya. Sabi niya, DJ Kiko, tawagin mo na lang akong TJ. isa akong owner ng isang maliit na warehousing store. Nitong mga nakaraan na araw, frustrated na ako dahil lahat ng na-hire kong staff ay umaatras o hindi na tumutuloy doon sa job offer. During the hiring process, nagko-commit naman sila. Kaya lang, ilang araw makalipas bago sila magsimula sa trabaho, nakakatanggap ako ng message na hindi na sila tutuloy. Sumusunod naman ako sa tamang pasahod at may mga benefits din naman, pero for some reason, wala talagang tumutuloy. Nawawalan na ako ng pag-asa at feeling ko, sign ito na hindi ako effective leader, hindi ako effective business owner at hindi maganda ang company ko. And the message is signed. Alam mo, ang hirap ng ganyan, 'di ba? Bilang isang business owner, nakaka-frustrate naman talaga. 'Di ba? Kasi nga looking forward ka na doon sa taong 'yun eh. 'Di ba? You are ready to train them. You are ready na mag-move forward na 'yung operation. Tapos biglang back to zero ka. Back to hiring process ka, 'di ba? Alam mo, TJ, bago natin kasi sabihin na effective leader ka ba o hindi, mas maganda siguro hatiin natin, i-dissect natin itong problema mo into two things. Diba? Hatiin natin siya sa dalawang bagay. May problema ba ang kumpanya mo o may problema lang sa hiring situation mo ngayon? Yun yung magandang aralin natin, mga ka-vibes, no? Kasi unang-una, TJ, gusto kong sabihin sa iyo na huwag mong agad ibaba ang sarili mo dahil lang may mga taong hindi tumutuloy sa job offer mo. Kasi hindi naman automatic na kapag may applicant na hindi tumuloy, ibig sabihin hindi na maganda yung pamamalakad mo o hindi na maganda yung company mo, 'di ba? May mga taong hindi tumutuloy dahil hindi siguro nare-realize nila hindi pasok, no, yung skill set nila, nare-realize nila na ay baka mag-fail ako dito, 'di ba? At normal sa isang tao na kapag naisip niya na mag-fail siya, natatakot siya na kaya hindi siya nagpo-proceed, or baka naman nga naman nung dating ng pagdating na sa job offer, nung ina-analyze na nila, eh parang nakikita nila hindi sapat sa needs nila, 'di ba? At may mga tao naman din na hindi tumutuloy dahil alam nila na hindi para sa kanila yung trabaho. Kumbaga hindi nila nakita yung sarili nila doon sa trabaho nung ine-explain mo na during the hiring process, 'di ba? At minsan TJ, no, kahit gaano pa kaganda yung offer mo, may mga applicant talaga na pagdating sa actual na trabaho, sakalang nila nare-realize na hindi pala nila kaya yung schedule, hindi nila kaya yung physical demands, yung location, hindi pala pasok sa kanila, yung workload, yung pressure, lahat yun na kinoconsider ng isang aplikante. So baka yun yung problema or yun yung nakikita nilang concern nila, 'di ba? Parang ano lang 'yan. Parang pag-ibig lang 'yan. Ito na naman tayo sa pag-ibig. 'Di ba hindi porket 'di ba sa pag-ibig, hindi porket nagkatuluyan. Ibig hindi porket nagkatuluyan taloy. Hindi porket hindi kayo nagkatuluyan. Eh ibig sabihin pangit ka ng partner. 'Di ba? Minsan hindi lang talaga kayo compatible. Ganon. So ganon din sa ang aplikante sa kumpanya. Baka hindi niya nakita yung compatibility. Wow, compatibility. Baka naisip niya lang hindi pala ako pasok dito. Hindi pala ako compatible. This is not the work that na may enjoy ko. Ganon. 'Di ba? May mga ganon talagang ano pagkakataon. Kaya nako TJ, alam ko bilang isang business owner, mahirap talaga 'yan, no? Pero huwag kang mag-alala dahil bibigyan naman natin ng sagot yung problema mo at ihimay-himay natin yan, no? Kumbaga, bibigyan natin ng analysisation yung situation mo at tingnan natin kung paano nga ba kita matutulungan, no, sa sa pag-handle mo ng ganyang situation. Diba? Oh, ito may nag-text. Oh. Sabi ni ano, texter 9054. Owner din ako. Natutunan ko na hindi lahat ng aplikante na hindi tumutuloy ay failure ng management. Part talaga ng negosyo ang hiring process at rejection. Correct. Gusto ko yan. Diba? Gusto ko yung sinabi mong na yan na 9054. Hindi natin na maalis no, sa hiring process yung ganyan talagang scenario. Pero hindi natin na pwedeng sabihin na failure na kagad yung management. Hindi ganun yun. Diba? Talagang hindi lang umakma yung panahon, 'di ba? Kanya-kanyang ano 'yan, kanya-kanyang panahon. Ibig sabihin hindi sila meant to be sa position na gano'n, no, 'di ba? Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba sa tingin niyo ang magandang maipapayo natin dito sa ating sender na si TJ, na isang business owner. Nako, share your thoughts, comments, reactions. Makipagkulita ka kayo, magbigay kayo ng opinion nyo sa aming hotline bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live o gv39.live. Yung link po niyan, kung gusto nyo isang click lang, ay nasa Facebook page po namin na GV99.9 FM. Tapos naka-featured post, naka-pin post yun, i-click nyo yun, diretso-retso na kayo sa aming online streaming. May live chat doon, makipagkwentuhan kayo, makipagkulitan kayo kay Kiko Barako. Anyway, nakasalanan mga ka-fans natin, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasama na at makakasama hanggang mamayang alas 5 ng hapon, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan. Syempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. Alam mo, TJ, okay lang yan. Baka kasi yung aplikante na umaatras doon sa position na ina-apply nila, baka they are just undecided.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Ay, parang Efren, andyan ka pala.
1: Payag ka, ikay magaling kumanta.
0: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
1: Pero, bulol ka.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
3: Ay nako, sinasabi ko na sa'yo, huwag mo nang ibilad dahil hindi nasisikat ang araw niyang ganyang maulan. Huwag nang makulit kapag ka maghapon ang nag-uulan. Huwag nang magsampay. Ilagay na lang sa loob ng bahay. Maninimaho na. Ay, naku, kung ikaw man ay naglalabas sa mga oras na to kahit umuulan. Tuloy-tuloy pa rin naman ang kasiyahan dito sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your good vibes at inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siestawanan. Magkakasama-sama tayo sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So ito na nga mga ka-vibes. Balik tayo sa pinag-uusapan natin sa lahat ng mga business owner na nakikinig ngayon, sa lahat ng mga may tauhang hinahandel, no? Or sa lahat ng mga HR, ito sa mga HR na nakikinig sa mga oras na ito. Oh, kamusta naman ng hiring process? Na-experience nyo na ba ito na meron kayong aplikante na nag-apply and then at some time, no, nung kung kailan nakakommit na sila at kailan mag-i-start na on their first day, makaka-receive ka ng message na hindi na sila tutuloy.
5: Aray ko.
3: Oh, 'di ba? Parang ang hirap talaga ng ganoon. Yung tipong wala ka nang magagawa, 'di ba? Kahit na umuo sila, kahit na nag-commit sila doon sa trabahong ino-offer mo. Tapos nung supposedly first day nila hindi sila pumasok at naka-receive ka, no, ng message sa kanila na pasensya na po, hindi na po ako tutuloy, blah blah blah blah, kung ano man yung reason nila. 'Di ba? Para ang hirap nun, ang frustrating nun. Kasi ikaw tong nag-hire, 'di ba? Ikaw tong nag-alat ng oras mo, ikaw tong nag-deliberation kayo, 'di ba? Ang daming pinag-usapan ng mga bosses, syempre hindi lang naman ikaw, 'di ba? Tapos biglang back to zero ang lahat. Alam niyo, ito nga ang problema, no? Itong ating sender na si TJ, sabi niya, kina-question niya na, kasi na-experience niya yung ganyan, na halos lahat ng aplikante niya, in the very first place, and then biglang magba-back out. Ngayon, iniisip niya, kina-question niya, effective pa ba siyang leader, effective pa ba yung company niya, di ba? May problema ba yung company niya? Nakaka-frustrate na. Ngayon, para sa akin, baka hindi, hindi problema ang sahod eh. Baka yung expectation yung problema. Diba? Kasi ito ha, sa sender natin si TJ, sabi mo, tama naman ang pasahod mo. May mga benefits ka. Maganda yun, diba? And ibig sabihin nun, sumusunod sa batas yung business mo. Pero may isang bagay na minsan nakakalimutan na tayong, eto, totoong mga, yung ibang business owner, mga employer, na hindi lang sahod ang pinapasok ng tao. Di ba? Pumapasok ang tao dahil may pangangailangan siya ng, may pangangailangan siya sa buhay. May pangangailangan siya sa pera, oo. Pero tinitimbang din kasi ng mga aplikante yung oras ng trabaho, yung layo ng biyahe, yung workload, 'di ba? Yung environment, yung schedule, yung opportunities, lahat 'yon binabalanse rin ng aplikante. Hindi lang naman tayong mga employer, tayong mga nag-hire, 'di ba? Yung nag-a-analyze ng applicants. Yung applicant nag-a-analyze din yan ng trabahong papasukin niya. Kasi yun yung magiging buhay niya pagkatapos ng hiring process. So halimbawa sa interview pa lang, sinabi na ng sinabi sa iyo or sinabi ng owner na they're looking for warehouse staff. Diba? Pagdating doon, biglang may mga nakaka-overwhelm na trabaho pala. Diba? Yan dyan yung inventory, delivery assistance, diba? Yung overtime, kung ano-ano pa. So, kahit legal naman at reasonable naman yung mga gawain kasi pasok siya sa job description, kung hindi yun naging malinaw nung una pa lang, pwedeng ma-disappoint talaga yung applicant. Diba? Pwedeng magulat siya, ma-overwhelm siya. Diba? Kaya, baka ang tanong dito, sapat ba yung binabayad? Baka hindi, ang tanong dito, hindi yung sapat ba binabayad ko. Ang magandang tanong ay, tugma ba yung ipinangako ko sa actual na trabahong ibibigay ko? Diba? Kasi minsan, iba yung job description sa actual na trabaho. Kaya, ang ending, no, natatakot yung aplikante na baka mag-fail siya, hindi niya kayanin. Kaya, nagba-back out, umaatras. Diba? Baka naman kailangan niya rin ng time to reflect. Diba? Tanungin yung sarili niya na ano ba ang talagang gusto niya. Diba? At nung na-realize niya na hindi niya nga kaya, so yun, inano niya na, nag-let go na lang siya. Diba? Kasi mas madaling tanggapin, no, ng tao yung mahirap na trabaho kapag alam niya kung ano yung pinapasok niya. At from there, no, may isang importanteng tanong na baka naman hindi yung company ang problema, baka mismong hiring process, 'di ba? Baka may problema sa the way yung pag-handle ng applicants, maaaring ganun no? Maraming pwedeng tanong diyan, TJ. Kaya ako, TJ, ang masasabi ko sa iyo, no, is whenever na may mag-a-apply sa iyo sa company mo or sa business mo, always be transparent. I'm not saying transparent sa lahat tungkol sa kumpanya, but at least transparent sa kung ano yung responsibility ng tao, and then be transparent na ano yung mga extra workload na pwedeng masakop ng trabaho niya. And then from there, no, maganda rin naman na maging honest na rin tayo doon sa aplikante na kahit ito yung trabaho mo, ito naman yung mai-offer namin. Maging honest tayo sa offer. Baka kasi ang nangyayari, nagkakaroon ng mataas na expectation yung ano yung aplikante, and then pagdating ng documents na kailangan niyang pirmahan, biglang nagugulat siya, wala sa nabanggit during the hiring process. So magandang tignan din yon, no, ka-vibes, para naman kahit papaano malinaw sa aplikante kung ano yung papasukin niyang trabaho. O, diba? Ay nako, sa mga business owner dyan, sa mga nag-hire dyan ng empleyado, paano nyo ba hina-handle yung ganyang sitwasyon? At naka-experience ba kayo ng ganyan na merong umatras bigla tapos nag-back to zero kayo, nag-hiring process ulit kayo? Paano nyo hinandela? Nako, share nyo naman yung inyong experience. Pagkwentuhan natin yan dito sa programa ni Kiko Barako. Mag-text lang kayo sa aming hotline bukas na bukas yan, 0926-079-8708, o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Nako, mga kababis natin, aabangan ko ang inyong mga mensahe. Pwede rin kayo mag-chat sa aming Facebook page na GV99.9 FM. At sa Facebook page namin, nandun din yung link ng aming online live streaming na GV999.live. I-click nyo na yun, dire-direcho na kayo sa aming online live streaming. Mapapakinggan nyo na, makakakwentuhan nyo na si Kiko Barako saan man kayo naroroon. Basta may internet connection kayo. Oh, diba? Anyway, naku, mga kababis, tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ng Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban Kiko Barako. At po ang programang Siesta Wanan. Magkakasama-sama tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon dito lang sa most influential good vibes radio station, GB 99.9. Your good vibes.

0: mga kabikes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
6: ay nasa online na!
5: At syempre, mas pinasaya pa!
6: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
1: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako.
0: Kiko Barako.
2: At syempre naman, kung ikaw ay buwa-biyahe ngayon, ako ingat ka vibes dahil nga sa probinsya pa rin natin dito sa Batangas ay maulan pa rin. So huwag kalimutan ang payong. At kung ikaw naman ay nasa mga pampublikong sasakyan, sabihin mo kay Manong Driver. Manong Driver, pakilipat po sa GV99.9, your good vibes, dahil gusto kong mapakinggan ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa kong Siesta Awanan. Siyempre, magkakasama-sama tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, diba? So, ito na nga, mga ka-vibes. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Usapang hiring process. Usapang mga aplikante na biglang umaatras sa kanilang in-applyang trabaho. Alam nyo, mga ka-vibes, no? Baka kasi hindi mali yung kumpanya. Baka maling tao ang nahahire. Ito yung ano eh, hindi natin madalas napapansin. Diba? Minsan ang problema, hindi yan yung kung paano natin pinapatakbo ang problema. Ah, ang kumpanya, ba't problema? Patatakbo yung problema. Minsan ang problema, hindi natin na... Kumbaga, ang problema, hindi kung paano natin patatakbuhin yung kumpanya. Diba? Baka maling tao lang yung napipili natin para sa isang particular na trabaho. Bawa, warehouse work. Hindi lang naman yan yung kaya kong magtrabaho. Diba? Kailangan mo ng taong physically capable doon sa trabaho. Maaasahan, marunong sumunod sa proseso, kayang magtrabaho ng paulit-ulit at minsan, no, kayang pumasok sa schedule na hindi naman pangkaraniwan. O, di ba? May mga trabaho na nagre-require talaga, mga ka-vibes, no? Sa mga nag-a-apply dyan, may mga kumpanya po, may mga trabaho po na talagang nagre-require ng extra oras. No? At may mga kumpanya rin po na nagre-require ng workload na hindi gaano rin nasabi doon sa job interview, 'di ba? Kung ang applicant bawa nangangailangan lang talaga ng trabaho pero hindi niya gusto yung nature ng trabaho, mataas ang chance, no, na aayawan niya 'yan. 'Di ba? Kapag nakahanap ng ibang option. 'Di ba? Kaya mahalaga po, no, sa mga company, sa mga employer diyan, mahalaga po ang interview. 'Di ba? Sa mga applicants din mahalaga rin ang interview. Kasi hindi lang hindi lang diyan tinatanong yung may experience ka na ba. 'Di ba? Sa mga employer, maganda rin during the job interview, tanungin din natin ano ang expectation mo sa trabahong ito. 'Di ba? Magandang idea rin 'yon na kapag ba na-hinire ka namin, ano ang expectation mo ng gagawin mo rito? 'Di ba? Anong schedule ba ang kaya mo? Okay lang ba sa'yo ang physical nature ng trabaho? Kasi ganito, this kind of work will require you. Ganito, ganyan, ganyan. Diba? Bakit gusto mong magtrabaho rito? Diba? Yun yung mga magagandang itanong natin kung tayo ay employer. Ngayon kay TJ, pwede mong gamitin yun eh. No, yung mga tanong na yan para at least you will be able to know the applicant more. Kasi kung lagi lang natin na tinatanong yung mga default question, hindi nagkakaroon ng malinaw na agreement between the part, between the two parties, between you and the applicant. 'Di ba? Mahalaga na ikaw mismo na employer, ikaw mismo na nag-hire, eh alam mo yung ano ba yung kayang gawin ng aplikante. Ano yung okay sa kanya at hindi. Para dun pa lang, sa interview pa lang, ma-analyze mo na, ah okay, itong aplikante to, hindi niya pala kaya. Then, I wouldn't hire him or I wouldn't hire her. Diba? Kasi hindi niya kaya. Bakit ka mag-hire ng taong hindi kaya gawin yung trabaho? Diba? Kaya mahalaga po, no, sa mga employer, be very, very clear, no, sa mga aplikante na ano, sa intention ng aplikante. Ngayon, sa mga aplikante naman, baka sabihin kasi ng mga iba dyan, di ba, na masyado kong bias sa company. Ngayon, sa mga aplikante naman, pag tinanong naman kayo ng employer, do you have any questions? That is your time to clarify everything. Yun na po yung, kumbaga, kaya tinanong yun ng employer is because they want to see if merong hindi klaro sa'yo. Diba? Tulungan nyo po yung company na ipaliwanag yung nature of work. No? Kung saang parte kayo hindi na, saang parte kayo naguluhan during the interview. Diba? Be honest. Hindi yung sasabihin nyo na tinanong kayo, do you have any questions? Wala naman po so far. So okay ka sa trabahong to, okay naman po so far. Huwag ganun ang mga sagutan, di ba? Kung ikaw ay aplikante and you are really interested sa trabaho, you will ask questions. Di ba? Tatanungin mo yan kasi syempre ikaw yung magtatrabaho eh. Yan yung magiging trabaho mo. I don't know for how long. For 6 months? Di ba? For the next 6 months? For the next 1 year? Hindi natin alam. Di ba? Ikaw ang magde-decision yan. So, kaya pag tinanong ka ng HR, kung ikaw ay aplikante, tinanong ka ng HR, tinanong ka ng manager, tinanong ka ng employer, no, na do you have any questions? Shoot your questions. Diba? Ibato mo lahat ng pwede mong itanong because that is your time din para maintindihan kung ano nga ba yung nature of work na pwedeng ipagawa sa'yo. Diba? Ito, may nag-text dito. Sabi ni Texter 3507, oh. Tama, hindi porket qualified sa papel, bagay na sa trabaho. Culture fit at work fit din. O, oh, diba? Totoo yan. No, kaya po, alam nyo, sa mga kabayos natin, no, sa mga applicant, oo, it's really important na maganda ang resume. No, maganda ang nilalaman ng ating CV. Pero tandaan po ninyo, no, eh hindi lang diyan po bumabase ang mga HR. No, tinitingnan nila yung kung fit ka ba talaga sa kumpanya nila. 'Di ba? Ito sabi ni 7791, oh, baka kailangan din ni TJ ng mas malinaw na screening. Sayang oras at effort kung paulit-ulit 'yung cycle. Correct. 'Di ba? Ito ha TJ sa center natin, no. I think that's also what you really need. Right now. Kasi bawat maling hire mo, may kapalit na oras yan eh. Diba? Yan yung may kapalit na oras, may kapalit na training. Actually, may kapalit na energy yan, na pera. Diba? Lahat meron yung kapalit. At higit sa lahat, nakakapagod po emotionally yan para sa'yo talaga. Kaya mo na-feel yan na parang natotroma ka na, na parang ayaw mo na lang mag-hire, diba? Na parang natatakot ka na. It's because paulit-ulit kasi yung proseso. Pero ito nga yan eh. Mahalaga no, na malaman mo kung ano ba yung ano. Mahalaga na malaman mo kung ano ba yung malinaw na screening. Diba? Mahalagang malaman mo sa screening pa lang naiintindihan nyo na parehas. Naiintindihan mo na gustong magtrabaho ng aplikante talaga at naiintindihan niya na gusto mo talaga siya. Diba? Maging transparent tayo. Kumbaga, may mas malalim pa tayong kailangan pag-usapan eh. Dito sa ano, sa usapin na ito. At sa akin, no, kay TJ, huwag ka namang matotroma. No, ganyan din talaga. Minsan talaga, dumarating sa point, no, yung hiring process, sobrang tagal. No, ako ha, ito sa mga ka-vibes natin, I will share it to you. No, naranasan ko po, nung ako po ay nasa dati ko pang trabaho, naranasan ko po na 2 taon po ang inantay ko bago ko inantay yung kapartner ko sa trabaho. Imagine, 2 taon ko yun inantay. Diba, ako mag-isa nagtatrabaho nung lahat ng trabahong pang 2 tao, mag-isa kong tinatrabaho yun for 2 years. Oh, 'di ba? So, ganun talaga, it's part of the process. So, kung ikaw ay frustrated ka na, ikaw ay nalulungkot, nadidisappoint ka kasi wala kang ma-hire, laging may umaatras, your feelings are valid. It's normal. Tao ka lang eh. Pero what I'm telling you, TJ, is hindi ka dapat panghinaan ng loob. As a matter of fact, dapat mas maging pursigido ka pa na maghanap. Mas maging pursigido ka pa na maghanap ng candidate kasi ba it's an opportunity for you to look for a more fitable candidate. Mas fit dun sa trabaho. Mas fit, mas qualified. Diba? Baka that's the way, instead of thinking na baka sign na yan na hindi maganda yung kumpanya ko o hindi maganda yung pamumuno ko, no, do not think of that way. Baka it's a sign na meron kang makukuhang mas qualified na tauhan. Yung mapagkakatiwalaan mo talaga, yung magagamit mo talaga, at the same time, makakatulong sa business operations mo. Kaya huwag kang panghinaan ng loob, DJ. No? Ganyan talaga. Everything runs in the process. No? Talagang kasama sa hiring process po yung ganyang scenario. Normal lang yan. No, magpursige ka lang, tuloy lang ang hiring process. Kung hindi kung hindi qualified, kung walang ma-qualified, go, hanap ng iba. 'Di ba? Tuloy ang pag-announce, tuloy ang paghanap ng tao, 'di ba? Hanggang sa makita mo yung pinaka-qualified na empleyado for you. O, 'di ba? Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang mapapayan nyo rito kay TJ? Naku, pwede pa rin kayong mag-send ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. Pwede rin kayong magpadala ng inyong song request, mga pa-shoutout sa aming hotline. Again, uulitin ko, 0926-079-8708. Pwede rin naman sa aming online live streaming na gv999.live. No, may live chat po doon. Pumunta po kayo rin sa aming online streaming. Mag-chat kayo ron. Makakakwentuhan nyo si Kiko Barako. Anyway, nako, sa lahat ng mga ka-babies natin nakakasama ko sa mga oras na to, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong napakikinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. Makakahanap ka rin ng aplikanteng Born For You.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
7: Bossing!
4: Oy, Bossing! Magandang umaga!
7: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
4: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
7: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
8: Ayaw ko na.
0: Hala? Joke pala yun?
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opaka-OA. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9.
0: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Barkada
12: Vibes! Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!

pa rin ang pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes. At inyong nakakasama pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan. Siyempre magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So ito na nga mga ka-vibes, no? Balikan natin si TJ, yung ating message sender, no, na isang business owner na laging binabackoutan ng mga aplikanteng hinahire niya. Kaya naman napapatanong siya, no, siya ba ay effective pa ba sa pagiging business owner? May problema ba ang kumpanya niya? No, maraming tumatakbo sa isipan niya. Pero alam mo, TJ, siguro ang pinakamabigat na tanong mo nung pinasa ko yung message mo is yung baka hindi ako effective leader. Nung binasa ko yan, parang napaisip ako ron. Bakit mo nasabi yan? 'Di ba? Bakit yan ang pumasok sa isip mo? Because of what you experience in the hiring process? 'Di ba? Alam mo ang sagot ko diyan. Hindi natin malalaman 'yan base lang sa nangyayaring hiring process mo, no? Yung pagba-back out sa iyo ng mga aplikante mo, it doesn't define you as a leader. Kasi unang-una hindi mo pa nga sila nakakasama, 'di ba? Hindi pa nila alam kung anong klaseng pamumuno ba ang ginagawa mo diyan sa business mo. No, ang pagiging mabuting leader kasi hindi naman ibig sabihin lahat ng taong mag-a-apply sa kumpanya mo ay tanggap ng tanggap or maaring magiging parte ng team mo hanggang retirement. 'Di ba? Hindi ka naman na restaurant na kapag kumain yung customer, dapat babalik siya doon ng babalik, 'di ba? Favorite niya na. Hindi ganoon 'yon. 'Di ba? Ang leader or ang leadership ay sinusukat din 'yan kung paano mo nga ba i-handle yung tao mo, kung malinaw bang magbigay ka ng instruction sa kanila, 'di ba? Kung marunong ka bang makinig, makisama, kung patas ka ba kapag may mga issue, 'di ba? At kung may accountability ka, 'yon ang tunay na leader. 'Di ba? May accountability. 'Di ba? Kung nagbibigay ka ng mga tamang expectation, 'yan yung mga qualities ng tamang leader. May pakialam sa tao, 'di ba? At isa sa pinakamahalagang tatandaan mo, no, marunong ka bang mag-self-check? Kasi ang isang leader dapat marunong mag-self-check. 'Di ba? Kasi ang tunay na problema, hindi yung leader ang na nagkakamali eh. Ang mas delikado yung leader na sinasabing wala akong problema, lahat ng empleyado ang problema. 'Yun, yun ang magiging problema. Kung kine-question mo yung pagiging leader mo, tanongin mo sarili mo, no? I-self-check mo, paano ko ba i-handle? 'Di ba? Kasi baka kaya naman din ito, ha. Baka naman kaya umaayaw yung mga aplikante mo sa iyo is because napansin na kagad nila na ikaw, kung ikaw yung nag-i-interview man, ikaw na nag-i-interview sa kanila, eh parang hindi kayong type ng ano, hindi ikaw yung type ng leader na kakayanin nila. Diba? Pero again, hindi ko sinasabi na questionin mo yung leadership mo. It's just that tingnan mo kung paano mo i-handle yung hiring process mo. Diba? Nandun pa rin tayo sa hiring process. Kasi the fact na tinatanong mo ang sarili mo kung may pagkukulang ka, ibig sabihin, may willingness ka to improve eh. No? So, i-self-check mo. Mag-self-check ka. I-assess mo yung sarili mo rin. Paano mo ba hinahandle yung hiring process? Tapos, paano ba
siguro nung ini-interview yung mga aplikante, nandyan yung mga empleyado, nakikita niya yung culture, nakikita niya yung environment, na-observe niya, di ba? So, paano ba dapat kumilos, no, sa harap ng aplikante? Di ba? Yun yung magandang tingnan mo rin. Ito, may nag-check dito. Sabi niya, 4288, para sa akin, good sign na, na nagtatanong siya. Ibig sabihin, aware siya na baka may kailangan siyang baguhin. Correct. Diba? Maaaring yan, tinatanong mo na yung leadership skills mo. Diba? Gusto mong i-correct eh. Baka nagsa-self-check ka na yan sa part na yan. Pero again, be very careful ha, TJ. No? Kapag nag-self-check ka, eh, dapat kahit papaano, meron kang tamang analysis. Hindi bias. Diba? Ito, to. Sabi ni ano? Sabi ni 2465. Leader ka kung kaya mong tumanggap ng feedback kahit masakit. Baka feedback lang kailangan niya, hindi self-blame. Yan, correct. Tama yan. Self-reflection, hindi self-destruction. Magkaiba yun, ka-vibes. Diba? Tingnan natin ang problema para matuto, hindi para durugin yung sarili natin. Diba? So, doon sa hiring process, no, laging may napapansin mo, laging may umaatras, hindi natutuloy, ano ba yung problema? Diba? I-check mo yon. And then, pag-aralan mo yung problema para matuto ka, hindi para i-down yung sarili mo. Diba? Baka, isipin mo na lang, siguro kaya hindi tumutuloy itong mga aplikante na to kasi may kulang sa ino-offer ko. Or baka hindi klaro yung pagkakasabi ko. Diba? Baka may ganong senaryo. At magandang tingnan yon kasi on the next interview na ma-experience o nagagawin mo, diba? Magiging aware ka na kailangan mong i-improve yung bagay na yun. Diba? So sa mga ka-vibes natin, again, sa mga employer dyan, at ikaw man to, no, na nag-aabang empleyado, I know you are very looking forward, no? You are looking forward na mag-welcome ng bagong miyembro. Pero tandaan mo rin, no, na hindi pwedeng basta-basta. Hindi pwedeng minamadali, no? You might find na parang nakakapagod, 'di ba? You might find it nakaka-stress naman or nakakawalang gana magtrabaho or kumilos kapag ganyang laging may umaayaw sa offer mo, no? And it's normal. Again, it's normal, pero hindi mo dapat gamitin yon to destruct yourself. Diba? Hindi mo pwedeng kailangang sirain yung sarili mo, yung motivation mo. Dapat nga mag-push forward ka pa, magawin mong motivation yon na kailangan galingan mo pa, no? Sa business, galingan mo pa na maghanap ng tao, diba? Galingan mo pa na mag-analyze ng problema. Something like that. Something to look forward, no? Ibang bagay. Yun yung mga bagay na something to look forward. Kaya, TJ, no? Ikaw man to, no? Na namang problema sa pag-hire mo ng tao, huwag kang mawala ng pag-asa. No? Try a different method. By the way, eto, naisip ko lang. Try a different method when it comes to hiring someone. Diba? Baka hindi nag-work eh yung style mo ng hiring process. Try to make your, halimbawa, baka yung interview mo masyadong formal. Diba? Try to list it a little formal para mas klaro yung communication mo doon sa aplikante. And vice versa, kapag masyado namang informal, try to make it a little formal para naman magmukhang seryoso. Alam mo yon, kasi kailangan balanse. Pagka hindi mo na balanse yung interview, dalawa ang pwedeng mangyari. Either ma-overwhelm yung aplikante or hindi kasi seryosohin ng aplikante. So, para mas malinaw at maging maganda yung communication mo, try a different method, no? Kung if you are too formal, kung masyadong formal yung pag-interview mo, pawasan mo ng konti. At kung masyadong informal, dagdagan ng konting formality, no? Para magkaroon ng nandun pa rin yung authority. 'Di ba? Nandun pa rin yung
tawag doon, yung dignity. Diba? Parang ganun eh. Nandun pa rin yung sinasabi mo doon sa applicant na kahit pa paano, kumpanya pa rin ako. Boss pa rin ako dito. Diba? And you need to respect that. No? And again, balik tayo doon sa mga aplikante. Sa mga aplikante naman, again, no? Wag naman na kapag umuo naman kayo, wag naman na basta-basta lang aayaw. Okay, dahil lang meron kayong hindi nagustuhan na something doon sa na-experience nyo, isusukuan nyo na kagad. Huwag naman ganun. Diba? Try to give it a chance. Baka naman mag-work din para sa inyo. O, diba? Ganun lang yan. It's a win-win situation, mga ka-vibes. Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang ating usapin na ito? Ano ba ang gusto nyong sabihin sa usapin na ito? Share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline bukas na bukas yan. 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online streaming na gv999.live. Yung link po niya nasa aming Facebook page na gv99.9fm. O, pwede rin kayo mag-chat sa aming Facebook page na GV99.9FM at babasahin ko po ang inyong mga chat, ang inyong mga mensahe, di ba? At pag-uusapan natin yan. Pwede kayong magbigay ng inyong mga komento doon. No? Anyway, nako sila mga kabayos natin. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasama at napakikinggan pa rin. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At ito po ang programang Just a Wanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9 Your Good Vibes DJ. Nako, keep looking. Kung wala pang na-hire, keep looking. Tingin lang ng tingin.

0: G99.9, your good vibes. Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
1: Oh, ano na? Maulan pa rin. Pero wala ka pa rin merienda. Alam nyo, ang sarap magkape ngayong maulan. Naku, kapeng Barako. At masarap ang kapeng Barako kung sasabayan nyo ng pakikinig dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin, syempre, ang Barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Just Tawanan. Nako, samahan nyo ko hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O mahaba-haba pa ang mga pagsasamahan natin. Wala kayong choice. So, ito na nga, mga kabais. Ito ang tanong natin ngayon. Bakit nga ba hindi tumutuloy ang isang aplikante sa trabaho? Na naging ano ba kayo? Minsan ba napatanong kayo dyan sa mga ano, sa mga employer dyan? Minsan ba napatanong, bakit hindi siya tumuloy? No? At sa mga applicant, eto, bigyan nyo naman ako ng ano, enlightenment. Enlighten me sa mga nag-a-apply dyan. Bakit nga ba hindi kayo tumutuloy after nyong mag-commit ng trabaho dun sa kumpanya, tapos biglang sasabihin nyo isang araw, hindi na po pala ako tutuloy. Anong mundo nyo? Pero yun kasi interesting kasi yung part na yon, 'di ba? Actually kay lalo na kay TJ, no. Sabi mo yung iba hindi tumutuloy dun sa job offer eh. Ibig sabihin na na-hire mo na tapos biglang nagba-back out, 'di ba? May mga taong nakapasa, 'di ba? Pero umaatras nang magsimula na sila, no, maaring before pa sila mag-start or after ng first day umaayaw na. Diyan mo kailangan ano kumuha ng information, no, ng information, i-analyze mo bakit, no, wag ka mahiyang magtanong, no, ng maayos, no, kung halimbawa meron kang isang aplikanteng hindi tumuloy, pwede mo pa namang ano yan, i-text or pwede mong i-email, di ba? Nasa'yo naman yung resume niya, nandun yung detalye niya, no? Try to talk to them. Tanong mo lang kung ano yung naging dahilan nila kung bakit hindi mo or hindi sila tumuloy, di ba? Huwag mong pero eto yon, huwag kang makipagtalo, ha. Huwag yung sasabihin mo, eh mataas naman sahod namin, ha. Huwag ganun. Diba? Kaya ka nagtatanong, hindi para makipagdebate, kundi gusto mong malaman ano yung dahilan nila sa hindi pagtuloy. Diba? Baka may, kasi alibaba, baka may ano eh, nakakuha sila ng mas malapit na trabaho, mas accessible sa kanila. Diba? O baka may ibang offer. Baka hindi kaya ang commute. Diba? Maraming rason. Though, o kaya baka may family concern. Diba? May mga ganyan eh. May mga pagbabago talaga na hindi inaasahan sa buhay ng bawat tao. Diba? O kaya naman, pwede rin naman na merong nagbago sa schedule nila. O kaya natakot sa nature ng trabaho, kinabahan. Diba? O kaya baka may nakita silang bagay dun sa process pa lang, sa hiring process na hindi nila nagustuhan. So it's important din, TJ, no, na kapag ka umatras sila, tanungin mo rin, no, kamustahin mo muna na kamusta ka, bakit hindi ka natumuloy, may I ask bakit, diba, anong rason mo, and then from their answer do may intindihan, okay, kaya hindi pala siya tumuloy kasi nagkaroon ng bigla ang problema sa pamilya na kinailangan siya muna yung mag-focus. Diba? Na dun muna siya mag-focus. Kaya pala hindi siya tumuloy kasi nakahanap siya ng mas madaling trabaho. Diba? Na mas accessible sa kanya, mas malapit compared sa kumpanya ko. Di ba maraming dahilan? So, hindi lahat ng umaayaw, i-ignore na natin. Dapat, ano pa rin natin yan? Kamustahin din natin sila. Alamin natin, di ba? Nang kung ano yung dahilan nila. Ngayon, hindi naman lahat ng sagot mo kasi tungkol sa kumpanya mo yan eh. Di ba? It doesn't reflect your company. Pero, eto kasi yan. Kung paulit-ulit kasi yung applicant, doon ka na mag-ano, doon ka na mag-start to listen. Di ba? Ask. Magtanong ka na, bakit kayo umaalis? So, bakit kayo hindi tumutuloy? Di ba? Kasi nagiging pattern na siya. Di ba? Nagiging consistent. Unlike kapag ka nangyari lang yan, nangusa, dalawang beses, then may na-hire ka na, tinanggap, okay na yon. Di ba? Baka isolated case. Pero kung lagi na lang, nakaka-apat, limang aplikante ka na, tapos laging umaatras, baka there's something wrong. Di ba? So, baka there's something you need to know. Di ba? Not from your current employees, but to your applicants. Diba? Baka mayroon talaga silang nakita na hindi nila nagustuhan. Ito, sabi ni... Oh, ito, may nag-text. Sabi ni 5120, dati akong HR, DJ Kiko, exit interview at withdrawal interview. Kinabahan ako sa withdrawal. Sabi niya, dati akong HR, exit interview at withdrawal interview can be very helpful. Minsan doon lumalabas ang totoong problema. Well, yung exit interview kasi, 5120, para yan sa mga nag-resign. Diba? Pero, pwede mong gawin din yan. Actually, helpful yung sinabi ni 5120. Pwede mo rin gawin talaga yan doon sa mga hindi tumuloy. Diba? Yun nga, kamustahin mo. Alamin mo kung bakit. Ito, sabi ni 6814. Baka location din, kahit okay ang salary, kung dalawang oras ang biyahe, aalis talaga or hindi tutuloy. Correct! Diba? Kung halimbawa, kasi yung mga aplikante na yan, minsan nagtatanong din yan sa sarili nila, kaya ko ba pag-commute?

TJ, we need to look on those factor, 'di ba? Para maintindihan natin ano ba nangyayari, bakit nagkakaganyan. Ito, sabi ni ano, ni 3479. Tanungin niya mismo yung mga hindi tumuloy. Mas useful 'yon kaysa puro sariling assumption. Tama. Huwag tayong mag-assume, TJ, no, na hindi ka effective na leader, na hindi maganda yung kumpanya mo. No, huwag kang mag-assume ng ganon kasi wala kang basehan doon. So, magkakaroon ka lang ng basehan kapag tinanong mo na yung applicant, bakit? Diba? Hindi mo kailangan manghula ng kung ano-anong mga problema. Tanungin mo yung mga taong nakaranas mismo nung proseso. Diba? Doon may feedback ka na. Doon na papasok again yung feedback na okay, ito pala yung para sa kanila, ito pala yung nangyari. Diba? Na hindi nila nagustuhan. Diba? At kapag nakakuha ka na ng sagot, saka ka gumawa ng changes. Diba? Yan ang mahalaga, ka-vibes, no, na TJ. No, yan ang mahalaga. Kapag nakakuha ka ng sagot, dahil may basehan ka na eh. Meron ka ng dahilan kung ano ba ang nangyayari. Nakakuha ka na ng sagot sa mga tanong mo. Then, make changes. At yung sinasabi ko kanina, no, kung tingin mo, kadalasan sa mga sagot nila, hindi ko po kasi nagustuhan kasi ganito, ganyan. O, so, kung ano man yung nagiging factor na yon, doon ka magbago. Kung tingin mo, yung interview mo nga masyadong informal, then make it a little formal. Kung yung interview mo naman masyadong formal, then make it a little informal. Diba? Pero not too much. Again, lahat naman ng sobra nakasasama, diba? Sabi nga nila. Kaya dapat balance lang yan. Diba? So, pero ito lang, may isa pa tayong bagay na dapat tingnan dito, mga ka-vibes eh. Hindi lahat, no, ng hindi tumutuloy ay loss. Oh, 'di ba? Ito 'yung magandang tingnan natin. Hindi lahat ng hindi tumatanggap ng job offer ay kawalan. Oh, sorry ha. Don't get me wrong sa mga nag-a-apply diyan. Hindi ko sinasabi na binabaliwala namin kayo. What I'm saying is ito 'yung bagay, no, na magandang tingnan kasi merong isang angulo rito sa part na 'yon na doon papasok yung realization eh. Diba? Kasi minsan, ito ha, minsan sobrang focus kasi natin sa retention eh. Na iniisip natin, dapat lahat ng na-hire ko mag-i-stay. Diba? May ganun eh. Pero hindi naman lahat ng taong papasok sa kumpanya mo meant to stay. Diba? So may taong trial lang, 'di ba? May taong naghahanap ng experience, may taong may ibang career plan, 'di ba? May taong makikita niyang hindi pala bagay sa kanya 'yung trabaho at okay lang 'yon. Okay? Dapat nating intindihin 'yon, TJ. Ang goal mo bilang isang business owner ay hindi yung paano ko mapapanatili yung bawat taong pumapasok. Ang goal mo dapat, ang mas magandang tanong mo sa'yo ay paano ako makakagawa ng workplace kung saan yung mga tao bagay sa trabaho, no, at may dahilan para sila ay manatili. Diba? Yun yung magandang itanong natin. Kasi napakalaking pagkakaiba nun eh. Yung nag-iisip ka kung paano mo mapapastay yung tao kesa mag-isip ka ng paraan kung paano mo mapapaganda yung workplace para mag-stay yung tao. Diba? Ang laking pagkakaiba nun. Kaya dapat tignan mo rin yun, TJ. Kasi kung halimbawa, kung tama yung tao, malinaw ng trabaho, maayos ang treatment, patas ang compensation, 'di ba? May magandang working relationship. Edi may chance na tumagal yung isang employee sa company, 'di ba? Kaya mas maganda pa rin siguro tingnan mo rin yung part na 'yon na mag-isip ka ng changes doon sa company mo. Iparamdam mo doon sa applicant na dito ka kasi ganito kami, ditong masaya, 'di ba? Masaya dito, sabi nga, 'di ba? Ganun talaga. Ipakita mo na you're not just a company, you're not just a business owner. No, you will treat them

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko Barako.
0: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
2: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan. At dumako na nga tayo, mga ka-vibes, sa ating segment na Final Thoughts, uling hirit sa mga nakikinig. Alam mo, doon sa sender natin na si TJ, kung nakikinig ka pa ngayon, meron ako isang bagay siguro na gustong iwan para sa'yo. Na hindi mo kailangan maging perfect na boss para maging mabuting leader. Ang kailangan mo ay maging leader na marunong tumingin sa sarili, marunong makinig, at marunong mag-adjust. Kung may mali sa hiring process mo, ayusin mo. Kung hindi malinaw ang job description, linawin mo. Kung may problema sa management style mo, harapin mo. At kung meron kang nakikitang pattern sa feedback ng mga aplikante, pakinggan mo sila. Pero ito kasi yun. Kung ginawa mo naman ng tama at gumagawa ka naman ng tama, binabayaran mo sila ng maayos, nag-o-offer ka ng tama, nagbibigay ka ng benefits, maayos naman ang trato mo sa mga tao, at sinusubukan mong patakbuhin ng maayos ang negosyo mo, huwag mong parusahan ng sarili mo dahil lang may mga taong hindi tumutuloy sa trabahong inaalok mo. Dahil minsan kasi ang isang entrepreneur, kapag may problema sa negosyo, di ba, ang unang sinisisi niya sarili niya. Bakit hindi ako magaling? Baka hindi ako magaling. Baka hindi ako magandang boss. Baka hindi maganda yung kumpanya ko. Baka hindi talaga ako para rito. Baka mayroong ibang reason kung bakit umaayaw yung mga aplikante. Baka sign na rin ito para sa akin na tigilan na yung current na ginagawa ko. Di ba madalas ganon kapag may rejection? Pero hindi ba pwedeng ang sagot ay may kailangan lang tayong ayusin? Hindi naman kailangan laging tayo yung problema. Pwede namang may problema tayo ngayon at hahanapan natin ng solusyon. Magkaiba yon. Kasi kapag sinabi mong may problema tayo, parang buong pagkatao mo na yung hinatulan mo. Pero kapag sinabi mong may problema ako, binibigyan mo sarili mo ng pagkakataong gumawa ng paraan at humanap ng solusyon. huwag mong isipin, DJ, na sukuan. Huwag mong isipin na ito ay traumatic experience. Learning process to. Hindi siya traumatic experience. Again, magkaiba yon. Hindi porket walang tumutuloy na aplikante sa kumpanya mo, ibig sabihin, pinagbibitiw ka na ng tadhana. Huwag mong tignan yung one side. Huwag mong tignan yung negative side. Ang tignan mo, yung brighter side. Tingnan mo na baka kung sakali na kaya walang tumutuloy, eh hindi para sa kanila yung trabaho. At may nakalaan na mas better, na mas makakasama mo, makakatulong sa'yo sa negosyo mo. Kasi sa bawat proseso ng buhay natin, mga ka-vibes, normal na may mga bagay na hindi kagad gumagana sa unang subok. First time mo palang na-experience to eh. First time mo palang naranasan na ma-reject ng ma-reject. Huwag mong sukuan. Ganun talaga eh. May mga product na hindi mabenta. May mga strategy na hindi effective. May mga taong hindi nag-i-stay o hindi tumutuloy. May decision na akala mo tama pero kailangan palang baguhin. Ganun talaga ang buhay negosyante. It's full of uncertainty. It's full of surprises. At tandaan mo rin na, TJ, hindi mo kailangang buhatin mag-isa yung problema mo na yan. Kung may concern ka, kung kinakabahan ka, ask always, always ask someone to listen to your story, to listen to your emotion. Handa namang makinig ang ibang tao sa'yo. Bakit sinasarili mo? At kung first time mong na-experience yan, dapat nga matuwa ka. Kasi you are growing. Life is teaching you a lesson to make you stronger. Sabi ko nga kanina, di ba? I know what you've been, I know what you are currently feeling. Alam ko yung nararamdaman mo. Alam ko yung sitwasyon mo. Kasi I've been there. Yung tipong ang daming tanong sa isip mo. Yung tipong hindi mo na alam kung tama pa ba yun ang nangyayari. I know that feeling. Na minsan gusto mo na lang sumuko. I know that feeling. Pero ang isa lang ang gusto kong sabihin sa'yo. What you're currently in will give you an important lesson in life. Na hindi dapat minamadali ang mga bagay-bagay. Na hindi mo dapat pangunahan ang mga bagay na wala kang kontrol. Na hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Hindi porket walang nag-a-apply, walang tumutuloy na empleyado o na aplikante sa negosyo mo, kasalanan mo. It's not you. It's always not you. At tandaan mo, kung natatakot ka na mag-fail, tandaan mo na may mga tao sa paligid mo na handa namang tulungan ka. O baka sabihin mo, nakakahiya naman kasing humingi ng tulong. Ang dami ko ng utang na loob dun sa taong pinakamalapit sa akin. Ang tanong, binibilang ba ng taong malapit sa'yo yung mga tulong na binibigay niya? Bakit ka mahihiya? Bakit ka matatakot humingi ng tulong? Huwag mong katakutan ang humingi ng tulong, lalo na kung bibigyan ka nito ng pagbabago. Pagbabago na mag-i-improve sa'yo bilang tao. At ito pa ang gusto kong sabihin sa'yo, TJ. Huwag mong kalimutan na may mga bagay na wala sa control mo. Hindi mo kontrolado kung may applicant na biglang makakahanap ng mas magandang opportunity. Hindi mo kontrolado kung may taong magbabago ng career path. Hindi mo kontrolado kung may taong hindi pala talaga gusto ang trabaho. Hindi mo kontrolado ang magiging desisyon ng applicant mo. Kaya huwag mo nang subukang kontrolin. Ang kontrolado mo ay yung proseso. Kung paano ka maghahanap ulit ng panibago. Kung paano mo babaguhin ang sistema mo sa mas madaling paraan. Kaya TJ, huwag kang mawalan ng pag-asa. At sa mga katulad ni TJ na nawawalan na ng pag-asa, natotroma na, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi yan sign para bumitaw kayo. It's a lesson for you to learn and grow. And who knows? Baka senyales din yan na may bahagi ng sistema mo na kailangan mong tingnan ng mas mabuti. Para kung may makita kang babaguhin, edi babaguhin mo. Kung may kailangang matutunan, edi matuto ka. Pero huwag mong hayaan na itong na-experience mo ay kontrolin yung emotion mo, huwag mong hayaan na itong frustration mo ay maging dahilan ng pagiging mahina mo. Huwag mong hayaan na itong frustration mo ang maging dahilan ng kawalan ng pag-asa. Dahil hanggat gumigising ka, hanggat bumabangon ka, at hanggat may kasama kang tao na handang umalalay sa'yo, may pag-asa. Makakahanap at makakahanap ng pag-asa. Tandaan mo, hindi nasusukat ang galing mo sa kawalan ng problema. Nasusukat ang galing mo sa paraan kung paano mo haharapin ang problema. Kaya, ka-vibes, kapit lang. Maraming handang tumulong sa'yo. At sa mga ka-vibes naman nating employer, katulad ni TJ, sa mga business owner, sa mga supervisor, sa manager, kung may mga araw na pakiramdam nyo parang kayo lang ang lumalaban, hinga. Minsan feedback lang, minsan lesson, minsan adjustment ang kailangan. At minsan bahagi lang talaga ng proseso yan. Bago mamahanap, no? Bahagi ng proseso, bago mo mahanap yung tamang tao para sa tamang trabaho. Kaya huwag mong isasara ang pinto, TJ. At sa lahat ng mga ka-vibes natin na katulad ni TJ na nawawala ng pag-asa, huwag niyong isara ang pinto. Kasi baka yung susunod na taong kakatok sa kumpanya mo, siya pala yung matagal mo nang hinahanap at inaantay. At habang iniintay mo naman siya, ito ang payo ko, gawin mong mas magandang lugar ang kumpanya mo. Hindi para pilitin ang lahat ng mga tao na manatili, kundi para dumating ang mga tamang tao at masabi niyang, dito ko gustong magtagal. Alam niyo mga ka-vibes, meron din akong isang kakilala na same situation ni TJ. Minsan siyang nagsabi sa akin na pagod na siya, na natotrauma na siya dahil walang mahanap na kapalit or katuwang niya. Alam niyo, simple lang ang sagot ko. Huwag panghinaan ang loob. It's really disappointing. And what's going on your mind is normal. Alam ko yung feeling na pagod ka ng mag-train, mag-orient, magturo, tapos may work ka pang iniisip, di ba? At ang sabi ko rin sa kanya, no matter what happened, I will make sure that we will get someone to help you out. We will look for someone who can give you comfort. Kapit lang at tiwala lang. Trust the process. May rason ang lahat. May rason kung bakit nangyayari ang mga ito. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. TJ, kung nakikinig ka man at sa mga ka-vibes natin na nakikinig katulad ni TJ, again, hindi porket umaatras ang mga aplikante ay wala ng kwenta ang kumpanya nyo at hindi kayo effective na leader. It's just a lesson. May tinuturo sa inyo para mas maging better kayong tao. Kayo ba mga ka-vibes?

0: Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
3: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
4: Inco Tools Lipo Lipa. Professional tools made affordable.
5: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Panay-Panay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
6: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
7: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
6: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
7: Oo, ayaw ka na!
8: Wala! Joke pala yun!
3: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
3: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
8: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
13: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
3: Ay nako, iba talaga no kapag ka nakakaangat-angat ka sa buhay. Kahit malakas ang ulan, hindi mo problema kasi may car naman, kasi may driver naman kami. Iba talaga kapag kayayamanin katulad ni DJ Robbie. Akalain nyo yun mga ka-vibes. Talagang nag-uusap-usap kasi kami dito, ang lakas-lakas ng ulan dito sa station namin. Tapos sabi ni DJ Robbie sa amin, paano kayo makakawi? Makakawi mo ba kayo sa lakas ng ulan na yan? Tapos niloko ko siya. Sabi ko, kami, makakauwi kami. Ewan ko kung tatagal dyan hanggang alas 10 ng gabi. Tapos ang sagot pa naman sa amin, sorry, may driver ako. Text ko lang daw yung tatay ko. Sana all! Diba? Ganyan kasaya ang usapan namin dito sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. At syempre, kasama nyo pa rin hanggang sa mga oras na to, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shestawanan. Ako, magkakasama-sama po tayo hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin no, na nakasama ko kaninang alauna hanggang ngayong oras natin, 4:33 p.m., ay I hope no na nakakuha tayo ng lesson dito sa ating sender na si TJ, no, na na-frustrate na. Frustrated na siya dahil yung mga aplikante ng kumpanya, mga aplikante sa kumpanya niya na-hire, kaya lang biglang nagba-back out after siguro ng first day, o kaya naman na before mag-start ng ano ng trabaho biglang back out, no. And again, sinasabi ko nga kanina pa, normal naman 'yon na ma-frustrate kasi nga business owner siya, gusto niya yung operation niya tuloy-tuloy, 'di ba? Yung business niya mas lumago. Totoo naman 'yon, no. Pero again, hindi kasi natin kontrolado 'yon, no, yung desisyon ng aplikante. Hindi natin nakontrolado kung may mas makikita silang better opportunity, no. Hindi natin kontrolado. Ang kontrolado natin is yung sistema on how we are going to handle the employees or the applicants or yung scenario, 'di ba? 'Yun yung kontrolado natin, at dapat doon lang tayo mag-focus sa kontrolado natin, mga ka-vibes, 'di ba? Huwag na nating bigyan ng pansin yung mga bagay na hindi natin kontrolado. Kung nag-back out, okay. I know it's hard. I know it's frustrating. Pero move on. Diba? Hindi ka makaka-move on kung mananatili kang magmumukmok dyan. Diba, mga ka-vibes? Kaya sa mga ka-vibes natin, no, na business owner at nakaka-experience ng ganun na yung mga aplikante ay umaatras or nagba-back out, okay lang yan. It's normal. Part of the process yan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, baka proseso yan ng hiring process, kaya pinapa-experience niyo yan kasi sinuturuan kayo ng lesson na maging matatag sa business kasi maraming hamon ng dala ang isang business, 'di ba? And yung process na yan, yung hiring process na yan, it's just one part of the so many problems na harapin ng isang business. Kasi hindi mo alam anong mangyayari bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, 'di ba? Na maaaring maka-apekto sa business mo. So better na as early as now, ma-experience mo yung mga ganyang pagkakataon para kahit papaano maging matatag ka na and maging mature enough ka to handle the business, 'di ba? Kaya sa mga ka-vibes natin, no, huwag tayong panghinaan ng loob. At doon naman sa mga aplikante, ito gusto kong bigyan naman ng part 'to. Kasi mga aplikante naman kanina puro focus ko ay mga ano tungkol sa kumpanya. Ito sa mga aplikante naman po, no. Kapag po kayo ay halimbawa nag-apply sa isang company, tapos naka-commit na kayo, no, nakapirma na kayo, I'm pretty sure, no, na sana bago kayo pumirma, pinag-aralan nyo na yung kumpanya. Diba? Pinag-aralan nyo na yung workload, nagtanong na kayo doon sa company. Total naman na bago naman din kayo mag-start ay makakatanggap kayong notification from the company na that you are hired. Diba? At I'm pretty sure sa interview nalaman nyo din naman kung ano yung scope ng trabaho. Diba? So, bago po kayo pumirma ng kontrata, bago po kayo mag-commit, pag-aralan nyo po muna maigi. Diba? And then, kung hindi nyo kaya, kung alam nyo na magkaka-problem, and then, magsabi kayo. No, wag yung basta-basta back out na lang. Wag pong ganun. Wag nating practicein 'yon, mga ka-vibes. No, actually, hindi niyo alam, kayong mga aplikante, sa mga aplikante diyan. Hindi niyo alam, maliit lang ang mundo. Who knows yung susunod na a-applyan yung company kakilala ng previous company niyo na hindi niyo pinagtuluyan. 'Di ba? Oo, tapos nag-background check, nalaman naging aplikante kayo ron. 'Di ba? Ang pangit sa record niyo ng ganun. So, maging ano 'yon, maging professional lang din tayo. Kaya tayo graduate po ng 4 na taon, 5 taon na sa kurso natin para maging professional po tayo. And part of being professional, mga ka-vibes, is yung commitment. Diba? Mag-abiso, pag-aralan, lahat yon parte na pagiging professional natin. O, diba? Anyway, tako sa lahat, mga ka-vibes natin, ha, na nakasama ko kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon, no, oras natin, 4:38 PM. Nako, maraming salamat po sa inyong pakikinig kay Kiko Barako. At alam kong napakalakas po ng ulan, no, sa lahat po ng mga empleyado na pumasok ngayong araw, no, at sa mga mandirigma, sa mga waterproof, 'di ba? Alam ko po na hindi madali ang susuungin natin na ngayong pag-uwi, Diba? Lalo na rush hour na naman. Ah. So, nandyan na naman ang traffic. Nandyan na naman ang mga malakas-lakas ang pag-ulan. Ah. No? Kung ingat po tayong lahat, no? Maging ano, maging aware po tayo sa mga paligid natin, no? At kapag ka naman na hindi kinakailangang sumuong sa baha, huwag po tayong susuong sa baha. Ah. Mga ka-vibes, kasi alam nyo po, ang baha, hindi natin masabi. Maraming nga disgrasyang pwede mangyari dyan. Una, sakit. Diba? Hindi mo alam ang sakit na dala ng mga ng leptospirosis. Pangalawa, hindi mo alam yung nilalakaran mo pag baha. Kung may manhole na bukas dyan. So, huwag po tayong sumuong sa baha kung hindi naman kinakailangan. Diba? Manatili na lang po muna sa isang lugar kung saan ka man na stranded. No? Pero, again, keep updated doon sa mga family. No? Dapat sa mga pamilya natin na uuwian, keep them posted. Text natin na malalay tayo ng uwi kasi na-stranded tayo, etc., etc. Something like that. No? And of course, sa mga chopper po natin, sa mga driver natin na bumabiyahe rin ngayon, nako, iingat din po tayo. Ha, napakadulas po ng kalsada at may time na nag-zero visibility po ang ating kakalsadahan. Na ingat-ingat po. Doble ingat, tripling ingat po tayo. Sa mga driver natin sa Batrasco, sa mga driver natin sa mga jeepney driver, sa mga tricycle driver, at syempre yung mga Batrasco conductor, naku, mag-iingat po tayong lahat, no, sa kakalsadahan, na mga ka-vibes. Hindi po natin na alam kung gaano pa ang ilalakas ng ulan na ito, pero ang alam natin na may uuwian tayong mga pamilya natin na dapat ligtas tayo makauwi sa kanila, di ba? At naku, sa mga ka-vibes natin, oras natin 20 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po muli. Susunod na po sa aking programa si DJ Robby from 6 PM to 9 PM sa programang Barkada Vibes with DJ Robby. Pero bago po yun, abangan po natin ang Up Up Pilipinas ni General Jerry Zamudio. Yan. Ako, maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan natin. Nako, magkita-kita ulit tayo next week. Monday to Tuesday, same time, 1 PM to 5 PM. Siyempre, same station, GB99.9, and same DJ, Kiko Barako. Anyway, nakasama mo sa maghapon, ang Barako matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Just Tawanan. Dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GB99.9. Your goodbyes. At para sa aking bye-bye song, nako, sa lahat mga kabayos natin na nag-aalangan sa hiring process na yan, na baka maulit-ulit, na umatras ulit yung aplikante, nako, okay lang yan. Huwag kang matakot.

0: Magandang maulan hong hapon sa ating lahat, mga kaibigan. Kumusta po ang ating mga kababayan dito po sa lalawigan po ng Batangas na nakikinig po sa 99.9 DWGV FM. Kasama po natin si DJ Kiko Barako at saka dyan po sa 792 kHz sa Pampanga. Maraming salamat kay Elor Clark Sico at sa Metro Manila ho ang DWDD Armed Forces Radio. Alam nyo, yung patuloy na pag-ulan, alam ko ho na malaki po ang epekto po nito sa ating mga kabayan at marami tayong namomonitor na mga lugar na ngayon po ay unti-unti na pong tumataas ang level po ng tubig. Ito po ay dala po ng tuloy-tuloy na pag-ulan dahil po sa habagat. Ano ho? At yan po ang ating pag-uusapan mamaya sa ating palatuntunan. Kasama po si Dr. Divine Reyes, si Captain Jarvis Ong, si Florence Salmasan at iba pang mga kasamahan po natin dito sa ating palatuntunan. Meron din po tayong inaasahan na bisita na ipapakilala po mamaya ni Ma'am Divine. But sa ngayon po ay atin muna hong pasadahan po ang ating headlines. Habagat ho ay patuloy na nagpapabigat sa sitwasyon sa Luzon at Visayas habang dalawang low pressure area po ang minomonitor ng PAGASA. Ang Senate impeachment trial at plenary session kansilado ngayong araw dahil po sa ulan. Ang Mayon Volcano nagtala po ng malaking pagtaas sa sulfur dioxide emission. Pangulong Marcos nag-utos po na tapusin sa loob ng 6 na buwan ang matagal nang sirang Maison Road sa Valenzuela at sa international scene. Ang oil prices muling umakyat sa mahigit sa $91 kada barrel matapos po mag-expire ang US-Iran truce. Samantala mga kaibigan, dalawang low pressure area ang minomonitor po ng PAGASA ngayon pong August 18. Isa sa mga ito ay may mataas na posibilidad na maging tropical depression habang patuloy na nakapekto ang habagat sa or habagat sa Luzon at Visayas. Samantala, kinansila po ng Senado ang impeachment trial at regular plenary session ngayon pong araw, August 18, dahil po sinasahang malakas na ulan at pagbaha. Nagbabala po ang Facebook naman ngayong umaga na ang sulfur dioxide emission ng Mayon Volcano ay biglang tumaas at maaari pong magpahiwatig ng renewed eruptive unrest. At samantala mga kaibigan, 3,619 na individual mula sa 1,272 pamilya ang natili po sa evacuation center sa Maynila kaninang umaga habang nagpapatuloy po ang pag-ulan. May natila na rin pong 8 bagong leptospirosis cases sa lungsod habang nagpapatuloy po ang flooding. At target ho ng Shell Pilipinas na magbukas ng ikalimang fuel import terminal sa bansa bago matapos po ang 2026 habang natili pong volatile ang Middle East at global energy supply. Samantala mga kaibigan, nag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin sa loob po ng 6 na buwan ang rehabilitation ng Maison Road sa Valenzuela, isang kalsadang matagal nang inireklamo dahil po sa malalim na lubak. Sinabi po ng DPW is na magtatrabaho ito habang ito ng round the clock kasama po ang Valenzuela LGU. Yan po mga kaibigan ang ilan po mga balitang amin pong inihanda para po sa inyo sa araw po ng Tuesday. Alamanin po natin ang mga balitang inihanda ni Dr. Divine Reyes. Ma, magandang hapon ho. Kumusta ho?
1: Magandang hapon din po sa inyo, General Samudio, at awa po ng Diyos kahit sa sama ng panahon. Ang inyong lingkod po ay nakakaagapay pa rin sa mga responsibilidad po kaugnay po ng ating patuloy na broadcast dito po sa Up Pilipinas. Sa ating pong mga balita, habagat red rainfall warning sa ilang lugar. Patuloy na malakas ang epekto ng southwest monsoon o habagat ngayong Agosto 18. Naglabas ang PAGASA ng red rainfall warning para sa Bataan at ilang bahagi ng Batangas at Zambales dahil sa malalakas na pag-ulan. Ang red warning ay nangangahulugang inaasahan ang seryosong pagbaha sa mga flood-prone areas. Pinapayuhan ang mga insidente o residente na maging alerto at agad sumunod sa evacuation orders kung kinakailangan. Nananatili ang mataas na panganib ng flash floods at landslide sa mga lugar na patuloy na nakakatanggap ng malalakas na ulan. May mga lugar din sa Metro Manila na nakakaranas ng pagbaha ngayong araw. Paalala sa mga motorista at commuters, iwasang dumaan sa baha at huwag piliting tawirin ang dumaragasang tubig. Patuloy na subaybayan ang PAGASA at inyong LGU para sa pinakabagong advisories. Low pressure area posibleng maging bagyo sa loob ng 24 na oras. Isang low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang may mataas na posibilidad na maging tropical depression sa loob ng 24 na oras ayon sa PAGASA ngayong Agosto 18. Minomonitor din ng ahensya ang isa pang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mahalagang bantayan ang development ng sistema dahil maaring magbago ang direksyon, lakas at epekto nito habang papalapit o nagde-develop sa loob ng monitoring area. Kasabay nito, patuloy pa rin umiiral ang habagat na nagdadala ng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Pinapayuhan ang publiko na huwag umasa lamang sa social media posts para sa official na impormasyon tungkol sa posibleng bagyo, sundin ang regular na tropical cyclone bulletin ng PAGASA. Samantala po, presyo ng langis tumaas nga ngayong Agosto 18 ngayong araw na ito. Ipinatutupad ngayong Martes ang panibagong oil price increase, tumaas ng 2.49 piso kada litro ang gasolina, 3.84 piso ang diesel, at 5.01 piso ang kerosene. Malaking dagdag gastos ito para sa mga motorista at transport operators. Maari rin itong magkaroon ng indirect effect sa presyo ng mga produkto dahil sa ginagamit ang fuel sa transportasyon at distribution. Sa harap ng patuloy na volatility na sa international oil market, sinabi ng Energy Department na mananatili ang fuel subsidy para sa public utility vehicle drivers hanggang sa katapusan ng 2026. Pinapayuhan ang mga consumer na magtipid sa paggamit ng gasolina at diesel para sa mga negosyo. Mahalagang bantayan ang transportation expenses at iba pang operating costs na maaring maapektuhan ang fuel prices. Visayas Grid muling nasa red alert. Muling inilagay sa red alert ang Visayas Power Grid dahil sa masikip na power supply conditions. Inaasahan ng Department of Energy na maaring manatiling mahigpit ang supply situation hanggang sa susunod na linggo. Kapag nasa red alert ang grid, nangangahulugan itong mas mababa ang available power reserves kumpara sa kinakailangang level para sa normal na operasyon. Mahalaga ang sitwasyon dahil maaring magkaroon ng power interruptions kung hindi sapat ang available generation capacity para matugunan ang demand. Pinapayuhan ang mga consumer na magtipid sa kuryente, lalo na sa peak hours. Patayin ang appliances na hindi ginagamit at iwasang sabay-sabay na gumamit ng malalakas na appliances na nangailangan ng matinding kuryente. Renewable energy company, malaki ang itinaas ng kita. Magandang development naman sa renewable energy sector. Iniulat na halos dumoble ang first half net income ng CityCorp Renewable Energy Corporation na umabot sa 1.2 bilyong piso na iniugnay sa mga bagong plants na naging operational. Ang pagdaragdag ng operational renewable power plants ay maaring makatulong sa pagpapalawak ng ating clean energy capacity ng bansa. Patuloy na mahalaga ang solar, wind, geothermal at iba pang mga katulad nitong serbisyo para sa ganap na pangmatagal ang energy security ng ating bansa. Para sa consumers, mahalaga ang pagdami ng energy sources dahil maaring makatulong ito na magkaroon ng mas diversified at resilient na power system. Sa iba pa pong mga ulat, marami pa po akong taglay dito pero bibigyan po natin ng daan iba pa nating mga kasamahan. Back to you, General Samudio.
2: Maraming salamat po, Ma'am Divine. And ngayon naman, para po sa balitang sa sektor ng edukasyon, Magtungo naman po tayo kay Ma'am Florence Almasan. Ma'am Florence, go ahead po.
3: Salamat po, Captain Jarvis. Narito ang sariwang balita mula sa Kagawaran ng Edukasyon. Pagbawi sa Instructional Days RL Program Rollout, kasunod ng malawakang suspension ng klase noong nakaraang linggo dulot ng habagat, inatasan ni Education Secretary Sunny Anggar ang mga schools division offices na pagtingin ang implementasyon ng Academic Recovery at Accessible Learning o RL Program. Nakatutok ito sa mga catch-up sessions sa reading, math at science tuwing Biyernes o sa pamamagitan ng flexible modules upang matiyak na hindi mapag-iwanan ang mga mag-aaral sa kanilang aralin. Uspusan ng sinasagawang validation ng DepEd, Disaster Risk Reduction and Management Services, sa mga paaralang nagtamo ng pinsala sa Central Luzon, Ilocos Region at Metro Manila, gamit ang pondo mula sa Clean Up and Minor Repair Funds, katuwang ang DOLE, Tupad Workers. Target na ibalik na 100% operational status ang mahigit 700 na apektuhang eskwelahan bago matapos ang buwan. Formal nang ipinamahagi sa mga public schools ang gabay sa pagpapatupad ng bagong batas na nag-aalis sa mandatory spiral progression approach. Binigyan na ngayon ang mga guro ng laya na mag-focus sa foundation literacy at mastery ng mga batayang konsepto bago magturo ng mga komplikadong paksa. At patuloy ang monitoring ng central office sa mga pampublikong paaralan sa implementasyon ng matatag curriculum para sa kindergarten, grade 1, 4 at 7, kung saan binigyang diin ang decongested learning competencies at kapakanan ng mga guro. At sa commission and balita mula sa Commission on Higher Education, kasunod ng formal na paglabas ng 9.753 bilyong pondo ng DBM kahapon para bayaran ang free higher education arrears, ipinag-utos ni CHED sa pamumuno ni Chairperson Agrupis ang agarang pag-audit at magplano ng mga SUCs. Inatasan ang mga universidad na gamitin ang kanilang nabawing pondo para sa pagsasaayos ng pasilidad, pang-agaham at teknolohiya, pagpapalakas ng campus internet connectivity at pagpapatupad ng mga komprehensibong mental health at student support services. Tiniyak din ng CHED Unifas na maging maagap na ang distribusyon sa tertiary education subsidy at tulong-dunong program para sa kasalukuyang semestre. At sa balitang TESDA, pinag-utos ni TESDA Director General Kiko Benitez sa lahat ng regional offices ang pagpapalawak ng enterprise-based training at dual training system. Sa ilalim ng mekanismong ito, ang mga mag-aaral ay sumasailalim sa teorya sa mga TESDA centers habang aktual na pagsasanay at operasyon at makinarya ay sinasagawa mismo sa mga pribadong kumpanya. Ayon kay Secretary Director General Benitez, tiniyak nito na mahigit 85% employment rate para sa mga tech voc trainees dahil karamihan sa kanila ay direktang ina-absorb ng mga host companies pagkapasa ng kanilang national certificate assessment. At sa larangan ng reforma at batas mula sa EDCOM 2, kasunod ng pagsusuri sa madalas sa suspension ng klase dahil sa masamang panahon, umuling giniit ng EDCOM 2 sa Kongreso ang mabilisang pagpasa ng mga panukalang batas para sa climate resilient classroom at learning continuity. Ayon sa EDCOM 2, hindi na sapat ang karaniwang repair pagkatapos ng bagyo. Kailangan na magtayo ng mga silid-aralan na may mataayos na ventilasyon laban sa init at matibay laban sa pagbaha. Ipanukala rin ng komisyon ang paggamit ng offline digital tablets at preloaded learning packets para sa mga bata sa K-3 upang magpatuloy ang pagbasa kahit mawala ng kuryente at internet sa panahon ng kalamidad. At panghuli mula sa hanay ng Philippine pribadong sektor sa pamamagitan ng Philippine Business for Education, nanawagan ang PIBED sa parehong pamahalaan at pribadong sektor na gawing institusyonal ang pinalawak na Apprenticeship Reform Bill. Ayon sa grupo, mahalagang bigyan ng karagdagang tax at incentives ang mga maliliit at malalaking negosyo na tumatanggap ng mga senior high school, TVL at college intern. Binigyan din ng PIBED sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga industriya ng pamantay ng kurikulum, matutuldukan ang matagal ng suliranin ng job skills mismatch at mas mabilis na makahanap ng dekalidad na trabaho sa mga kabataang Pilipino. At yan po ang mga balitang nakalap ngayong araw at kung may panahon pa ako muling magbabalik. Balik sa iyo, Captain Jarvis, Gen Z at Ma'am Divine.
2: Ma'am, yes. Salamat sa inyong balita, Ma'am Florence, no? At ngayon naman ay magtutungo muna ako sa balita naman sa sektor ng aviation. Simulan natin mga kapatid ang pagpapatrol ngayong balitang lokal sa isang mahalagang pampublikong abiso ang ilalabas ngayong araw ng New NAIA Infrastructure Corporation kasama ang Manila International Airport Authority or MIA ukol sa pinal na schedule ng terminal reassignment para sa mga commercial airlines sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa inilabas na roadmap ngayong Martes, ang layunin ng bagong terminal layout ay i-group ang mga flight batay sa airline alliances at airline types upang mabawasan ang congestion ng mga taxiway at mapabilis ang passenger transfers. Para naman sa NIA Terminal 1, nakalaan ito para sa mga piling foreign carriers at long-haul international flights. Sa NIA Terminal 2 naman ay eksklusibong gagamitin para sa domestic flights ng Philippine Airlines at PAL Express. At sa Terminal 3, dito pagsasamahin ng lahat ng iba pang international carriers, pati na rin ng mga international flights ng Cebu Pacific at Air Asia. Binigyan din ng NNIC na ang phase implementation ay magsisimula sa huling bahagi ng ikatlong quarter ng taon upang mabigyan ng sapat na panahon ng mga pasahero at ground handlers na makapag-adjust sa bagong sistema. Sa Ilagang Luzon naman, isang malaking hakbang sa regional aviation infrastructure ang inihayag ngayong araw ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Nagsagawa ngayong Martes ang mga technical inspectors mula sa CAAP, FSIS or Flight Standards Inspectorate Service at Aerodrome Development and Management Service ang opisyal na night rating inspection sa San Fernando Airport sa Poro Point sa lungsod ng San Fernando sa La Union. Ininspeksyon ng CAAP ang mga bagong ikinabit na Precision Approach Path Indicators or PAPI lights, Runway Edge Lighting Systems at Solar Airfield Ground Lighting kapag formal nang na-issue ang night rating certificate. Sa mga susunod na buwan, ang San Fernando Airport ay makakatanggap na ng panggabing flights mula sa mga commercial training schools at regional commercial carriers na magbibigay ng mas malaking dagdag sa turismo at negosyo sa rehiyon ng Ilocos. Sa larangan naman ng aircraft maintenance and fleet reliability, formal nang naglagda ngayong araw ang Cebu Pacific sa isang pinalawak na engine maintenance and support agreement kasama ang Pratt and Whitney. Sa ilalim ng kasunduang inanunsyo ngayong Martes, August 18, magkaloob ng Pratt and Whitney ng karagdagang spare geared turbofan engines at accelerated maintenance slot sa kanilang regional overall hubs para sa Airbus A320neo at Airbus A321neo ng Cebu Pacific. Ang hakbang na ito ay direktang nakadisenyo upang mabawasan ang mga insidente ng aircraft on ground or AOGs at matiyak ang mataas na dispatch reliability ng airline ngayong pumasok na ang kikalawang kalahati ngayong 2026. At ngayon, para naman sa huling balita ko muna, naglabas ngayong hapon ng panibagong notice to airmen or NOTAMs ang CAAP kaugnay sa heightened volcanic activity ng Mount Canlaon sa Negros Island at Mayon Volcano sa Albay. Pinapayuan ang lahat ng flight captains at general aviation pilots na magpatupad ng mahigpit na vertical clearance at iwasan ang pagpalipad sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone mula sa crater ng mga bulkan na ito mula sa surface hanggang 10,000 feet. Ang paalalang ito ay upang maiwasan ang panganib ng volcanic ash ingestion at ash plume hazards para sa makina ng mga eroplano. At mga kapatid, yan po muna ang aking mga paunang balita sa sektor ng aviation. Ako po ay magbabalik mamaya. Back to you po, General.
0: Yes, maraming salamat, Jarvis, sa balitang yan at ati pang puntahan, aboy pang mga balitang inihanda po natin. Baka si Ma'am Divine, mayroon pang mga dagdag na balita. Go ahead, Ma'am Divine. Okay, habang hinintay po natin ang mga balita galing kay Doktora Divine.
1: Okay, dahil din po sa
0: matinding ulan, ina-adjust po ng House ang schedule po na 2027 na National Budget Briefing at ang ilang pang per agency hearing ay inilipat po sa August 24. Ang proposed budget na binubusisi ng Kamara ay umaabot po sa 7.2 trilyon para po sa 2027. Samantala mga kaibigan, tiniyak po ng Department of Agriculture, Northern Mindanao ang patuloy na suporta sa 1,700 na farmers at fisher folks sa Usame City bukod sa natanggap nilang presidential assistance for farmers and fisher folks Sa national level, walang bagong major nationwide DA policy issuance na na-verify ngayon pong hapon. Samantala mga kaibigan, nagpaalala po ang Department of Labor and Employment ngayong August 18 tungkol po sa tamang

0: galing po sa Philippine National Police ngayon pong araw nito. Ating balikan po si Dr. Divine. Go ahead, ma'am. Hello, ma'am.
1: Yes po, General, at medyo fluctuating ang signal natin dahil po malakas ang ulan dito sa aking area ngayon. Malacanang walang makumpirma sa reported meeting ni Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sinabi ng Malacanang na wala itong makumpirmang tungkol sa ulat na umano'y humiling si Vice President Sara Duterte ng private meeting kay President Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Palasyo, wala silang impormasyong makapagpapatunay na nagkaroon o magkakaroon ng naturang pagpupulong. Ang usapin ay naging sentro ng political discussions abang patuloy na minomonitor ng publiko ang mga developments sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal ng bansa. Paalala naman sa publiko na pagdating sa political news, mahalagang hintayin ang opisyal na pahayag ng Malacañang Office of the President at iba pang kinaukulang ahensya bago maniwala o magbahagi ng impormasyon. Malacañang nagpahayag sa issue sa birthday post ng First Lady. Ipinaliwanag ng Malacañang ngayong Agosto 18 ang kontrobersiya sa social media post tungkol sa birthday break ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Sinabi ng Palasyo na ang post ay ginawa upang ipakita ang pasasalamat at hindi upang maging insensitive sa mga Pilipinong naapektuhan ng baha at malakas na ulan. Pilipinong naapektuhan ng baha at malakas na ulan, kinilala rin ng Palasyo na may ilang Pilipino na na-offend sa timing at wording ng naturang post habang nakararanas ng matinding pag-ulan ang Metro Manila at iba pang lugar dito sa ating bansa. Patuloy namang nakatutok ang pamahalaan sa disaster response habang nakararanas ng malawakang epekto ng habagat ang ilang bahagi ng bansa. Mahalaga sa panahon ng kalamidad ang malinaw at maingat na komunikasyon ng mga public officials upang mapanatili ang tiwala at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Proteksyon sa mga bata sa digital space binigyang diin. Muling binigyang pansin ang pangangailangang protektahan ang mga batang Pilipino sa digital space. Kabilang sa mga concern ang online safety, exposure sa harmful content at iba pang digital risk. Mahalaga ang papel ng mga magulang at guro sa pagtuturo sa mga bata kung paano maging ligtas habang gumagamit ng cellphone, social media at internet. Kailangan ding matugunan ng kabataan kung paano protektahan ang kanilang personal information at kung paano makikilala ang scam, fake accounts at mapanganib na online content. Paalala sa mga magulang, regular na kausapin ang mga anak tungkol sa kanilang online activities. Mas mabuting may bukas na komunikasyon para makaiwas sila na magkaroon ng tinatawag na mga problema at tuloy ang ipagbawal ang teknolohiya ng walang paliwanag. Remittances, paglaki ng padala ng OFWs, bumagal. Bumagal sa mahigit 4 na taong pinakamababang antas ang growth ng remittances ng mga Pilipino mula sa ibang bansa mula pa noong Hunyo. Kabilang sa mga binanggit na dahilan, ang epekto ng conflict sa Middle East at pagtaas ng presyo sa ilang host countries. Mahalaga ang remittances dahil malaking bahagi nito ang napupunta sa pagkain, edukasyon, bahay, healthcare at iba pang pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Kapag bumagal ang padala, maaring maramdaman ito ng ilang households, lalo na iyong umaasa ng malaki sa income mula sa kanilang mga kamag-anak na nagtatrabahong abroad. Pinapayuhan ng mga pamilya na maingat na mag-budget ng remittances at unahin ang essential expenses, savings at emergency needs. Muli po akong babalik mamaya para po sa iba pa nating mga ulat. Pansamantala po, muli ko po kayong ibabalik sa ating pong main anchorman, si Brigadier General Jerry Zamudio.
0: Thank you very much, ma'am. Si Florence, may mga natitira ka bang balita dyan?
2: Yes, Jen, meron pong natitirang balita ngayon mula sa sektor ng edukasyon or sa basic, sa kagawaran ng edukasyon. Pagpapabilis ng minor repairs at clearing operation, pinasisimulan na ng Department of Education Central Office ang mabilisang pagpapalabas ng pondo mula sa Disaster Preparedness and Response Program para sa mahigit 700 na paaralan na nagtamo ng pinsala noong nakarang linggo, katuwang ng mga pamaanang lokal na pamahalaan at volunteers group

0: pinatutukan ni Secretary Angara na bago matapos ang buwan ay ganap ng malinis at maayos ang lahat ng binahang silidaralan upang maiwasan ang bata, banta sa kalusugan ng mga bata tulad ng leptospirosis at dengue. Pinag-utos ng DepEd sa mga curriculum and instruction supervisors sa bawat rehiyon ang paglalatag ng localized lesson plans kasunod ng pagpasa ng bata sa pag-aalis ng mandatory spiral progression approach. Sa pamamagitan nito, binigyan ng kalayaan ang mga guro na matagal na sa isang pangunahing paaralan na pangunahing aralin hanggang sa ganap itong maunawaan ng buong klase bago lumipat sa susunod na paksa. At nagsimula ng orientasyon sa iba't ibang SDOs ukol sa interim guidelines para sa promosyon ng special needs education teachers. Tiniyak ng ahensya na magiging maayos at walang bureaucratic delay ang proseso sa pag-angat ng posisyon at sahod ng mga dedikadong guro sa inclusive education. At Jen, meron tayong balita ngayong araw lang, yung trahedyang balita na yumanig sa sektor ng edukasyon ngayong araw. Pamamaril sa loob ng junior high school campus ng Ateneo de Zamboanga, Zamboanga City, ikinasawi ng dalawang mag-aaral. Kagawaran ng edukasyon at Philippine National Police agad na nagpakalat ng tulong at naglungsad ng malalimang investigasyon. Naganap ang pamamaril kaninang umaga bago mag-alas 8 sa junior high school building ng Ateneo de Zamboanga University sa Barangay Tumaga. Ayon sa paunang ulat ng Police Regional Office 9 at ni Interior and Local Government Secretary Remulla, isang grade 9 student ang pumasok sa campus bitbit ang baril. Ayon sa otoridad, nagpaputok ang suspect sa fourth floor kung saan tinamaan at nasawi ang isang grade 10 male student bago ito umakyat sa fourth floor at kitlin ang sariling buhay. May ilang inulat ding nagtamo ng bahagyang pinsala sa gitna ng kaguluhan. Bahagya pa umanong nag-livestream ang suspect ang sa pag-akyat ng hagdan gamit ang body camera bago mag-disable ang account. Formal lang dineklara ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University sa pamamagitan ng kanilang pangulo na si Father Ernald Andal SJ na kontrolado ng sitwasyon at ligtas ng lahat ng natitirang mag-aaral at kawani sa loob ng campus. Agad na sinuspenda ng universidad ang klase sa lahat ng antas. Nagsagawa rin ng maayos na evacuation at sunduan katuwang ang magulang at lokal na kapulisan. Samantala, nagpalabas ng opisyal na pahayag ang DepEd na kung saan pinapaabot nitong matinding pakikidalamhati at pagkabahala sa nangyaring insidente. Ayon sa DepEd, nakikipag-ugnayan na sila sa mental health partners upang magbigay ng agarang psychological first aid at psychosocial support sa mga mag-aaral, guro at pamilyang naapektuhan ng trahedya. Nanawagan din ang DepEd at ang pamunuan ng PNP sa publiko na itigil ang pagpapakalat ng unverified reports at sensitiving video o litrato ng insidente sa social media alang-alang sa proteksyon at dignidad ng menor de edad na biktima. Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nertates Jr. ang agarang investigasyon kung paano nakapasok ang mga armas sa loob ng eskwelahan at ano ang naging motibo sa paglikod ng pamamaril. Patuloy nating tututukan ang pinakahuling detalye sa sektor ng edukasyon. Yan po muna, General, at balik po sa inyo.
1: Thank you very much, Florence, sa balita niya. Nakakalungkot ano, na itong mga bagay nito ay nangyayari. Ako, ang paniniwala ko dito, Ma'am Divine, at saka Jarvis at Florence, ito ay dala ito ng paglalaro ng mga bata sa mga sa internet na dapat ito ay magawa nito ng paraan, kung anong paraan, intervention. Number one, siguro sa magulang. Ano? Then pangalawa ay yung ating mga schools ay magkaroon ng programa na itong mga bagay nito ay ma-address na. Kasi hindi
2: tama
1: na ito
2: yan,
1: isang beses lang eh. Ito opo. Ay nagiging...
2: Paulit-ulit na. Nagiging trending na po.
1: Paulit-ulit na problema na ito na akala mo ay isolated na kaso lang. Pero hindi na eh. Paulit-ulit na ito. Napakaraming mga instances ho na ito ay nangyayari. Pero ma'am, parang nakita ko na nandiyan na ata yung bisita.
2: Opo. Andiyan na po siya at... up to date din po yung ating guest ngayon at yung mamarapatin po. Ipapakilala ko na po siya, General.
1: Sige, ma'am.
2: Opo. Ang ating pong panahon ngayon ay sa social media po, siya po ay kilala bilang si Guap's Life. Siya po ay multi-awarded business influencer. Isa din po isang inventor at first Filipino electric big bike na inventor at kauna-una din pong Filipino hybrid energy nagtayo ng charging station po. Siya po ay lalong kilala bilang isang local art collector, a serial entrepreneur with more than 16 years in the business industry and venture capitalist here, gayon din po sa ibang bansa. Siya din po ay may patent sa ilalim ng kanyang pangalan at ang kanyang company ay meron din pong ganoon. Isa siyang Rotarian, philanthropist, at siya po ay naparangalan bilang pinakabatang milyonaryo noong taong 2010. Isa pong karangalan para sa akin ay pakilala ang atin pong kaibigan, si Ginoong Michael Leonard Otitko, lalong kilala po bilang Mick Otitko. Take it away, General.
1: Hello, Mike. Magandang hapon and congratulations sa iyong mga na-achieve. Ikaw ay isang tunay na inspirasyon sa mga kabataang kaedad mo at saka sa mga sumusunod sa iyo. So ngayon, ano pinagkakabalan mo ngayon, Mike? Paki-unmute naman, Mike, yung ating mic. Yan.
2: Baka nakasarap pa po yung kanyang...
3: Ay, sorry. Nakamute pala ako. Ano po? Magandang hapon po sa lahat.
2: Okay po, Sir Mike.
3: Narinig niyo na po ba ako?
1: Go ahead. Malakas na, Mike. Oo, malakas na.
3: General, maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa programa niyo at maraming salamat po sa lahat ng tao nakikinig sa station po natin ngayon sa radyo. Ngayon po, ang pinagkakabalan ko po ngayon ay to close more deals for clients and investors po. Kasi currently, we have government and private projects po sa mga nagawa po natin na invention.
1: Okay. Anong particular na invention mo, Mike? Pwede ma-share mo sa mga tagapagsubay. By the way, tayo napapakinggan sa Batangas sa magitan ng ating 99.9 GVFM at sa Pampanga 792 kHz DWGVAM at sa Metro Manila DWDD Armed Forces Radio. Pwede mo ma-share natin sa mga nakikinig sa atin dito sa mga lugar na ito kung ano yung invention mo, Mike?
3: Actually, ang una po nating na file for invention po is yung first Filipino electric big bike, high-powered electric big bike po. So, nakagawa po tayo ng malakas na electric big bike kasi kung maalala niyo po, way back 2021, pandemic, and before pandemic, ano po, ang mga electric po natin na pinakamabilis lang po na takbo ay nasa 50 to 60 lang po. So, nakagawa po tayo ng first Filipino high-powered electric big bike na tumatakbo po hanggang 0 to 199 kilometers per hour po. Pero syempre, hindi naman po ginagamit sa kalsada yung 199. Pero kumbaga po sa race track at saka sa mga privado po na track, kaya pwede po siyang magamit na gano'n.
1: Galing ano? 199 kilometers per hour. So na super lakas. Anong ginawa mong mga modification para yung mabagal na motor ay mapabilis? Ano yung mga pinagdaanan mong mga challenge para itong mga mabagal na motor na ito ay mapabilis natin, Mike?
3: Actually, General, hindi po tayo nag-modify. Bumuo po tayo ng sarili natin. Inuwalan po natin yung mga kaalaman natin sa mga hardware and software. Tsaka po natin binuo yung sariling sa atin. Tumingin po tayo ng mga reference po sa abroad kung paano po nila ginagawa yung isang electric. Kaya alam po, ang ginawa lang po natin, nung gumawa po tayo ng sariling sa atin, pinaganda pa po natin tsaka pinalakas.
1: Ayan, sir. So ito ay nasa market na ngayon, Mike?
3: Yes po. Currently po, we have ilan ba? 4 na units na po yung nasa market at tsaka isang charging station. Meron na rin po kami na electric speedboat na na nilalaunch. Most of our projects po are government projects. We are also awarded by the DOST and we are partner with the DOST po.
1: So ito ay minamas produce mo na ito kasi alam ko niyan yung mga ganitong klaseng mga project initially ay sinusuportahan ng gobyerno. But of course, itong ganitong klaseng mga proyekto ay alam ko i-roll out nyo ito sa market. So sa ngayon ay sa matagpuan itong mga produkto mo na ito, Mike?
3: Actually po, pwede niyo po kaming bisitahin sa paggawaan po namin sa workshop po namin sa Silang Cavite at saka sa Bulacan po, Pari del Bulacan. Doon po ginagawa sa Pari del Bulacan lahat po ng bakal na ginagawa po natin, chassis, frame, at yung iba pa pong bakal natin. And yung Takaha naman po and yung assembly electrical sa Silang Cavite naman po. Tapos pinagbubuo na lang po natin to. Yung mga gawa po natin ay gawang Pinoy po talaga.
1: Okay, si Ma'am Divine, nagbukas ng camera niya. Baka may mga itatanong na.
2: Yes, General. Sir Mike, good afternoon po sa inyo.
3: Good afternoon po.
2: Opo, nakita ko yung dun sa inyong ano na, you are a multi-awarded business influencer.
3: Thank you
2: ito
3: po.
2: Ito po sa praise na ito. Ano po yung masasabi niyong mga na-influence niyo pong pagnenegosyo na pinika po ng tao?
3: Ah, magandang tanong yan, ma'am. Actually po, currently, meron po tayong konting vlog tsaka podcast. Kadalasan po nang pinopromote namin, ako particularly, tsaka yung team ko, is we influence Filipino and not just Filipino, pati po yung mga ibang lahi, na to support and to, ano po, to support and promote local brands and local products, particularly Filipino brands po. Kasi po, nung lumaki po ako during early 90s, saka late 90s pa, pag sinabing, example ko na lang po, gawang Marikina or gawang Pilipinas, gustong-gusto po yan ng mga tao kasi matibay, quality. Lately po, parang hindi na po kasi ganun eh. So gusto ko po maibalik yung ganun na pag sinabing gawang Philippines or gawang Pilipinas, maganda po yung magiging feedback sa atin. At yung ginagawa po namin ngayon is handcrafted, is ano po, talagang pinapakilala lang po namin na hindi lang basta magaling yung gawa ng kamay ng Pinoy, kundi kaya ng Pinoy na gumawa at makipagsabayan global and international.
2: Okay po. Kayo po ay kinikilala din bilang isang Rotarian at philanthropist. Sa mga nagdaang panahon, Sir Mike, ano po yung mga naitulong niyo pong talagang tumatak po sa pamayanan na hanggang sa ngayon po tinutuloy niyo?
3: Ah, may po. By the way, gusto ko lang po batiin, I'm ano po, part of JCI Makati. So sa mga JCI Makati dyan, hello po. At saka part po ako ng Rotary Club of New Manila East sa RCNME sa 3780 po. Dyan po sa Quezon City, hello po. Sana po safe kayo lahat. And also, kung sabihin po philanthropist na naitawag lang po sa amin yan kasi madalas po tuwing may mga gantong sakuna or charity works, talaga pong kami po yung nangunguna talaga. Pero mas gusto ko pong marinig na lang siguro na tumutulong lang. Parang yung philanthropist po kasi masyadong malaki na yan. So yung tumutulong lang po. Opo. Kasi ang tulad po yan, actually on the way po kami currently ngayon sa isang charity event po namin para i-rescue po yung ibang ano po, ibang nasalanta at saka nabaha po.
2: Okay. That's fine po. General, balik ko po uli sa inyo baka gusto, meron pa po tayong mga kasama na gusto magtanong din kay Sir Mike.
1: Baka si Jarvis at saka Florence. Florence, Jarvis.
4: Sir Mike, good afternoon po, no? Captain Jarvis Ong po. Sir, napakaganda na I'm fascinated sa iyong proyekto sa pagkakaroon ng e-bike. Para ikaw pa ata, sir, ang naunang magdala nito kaysa sa ating mga mainstream na Japanese brand dito sa Pilipinas, no? Ngayon sir, meron po ba kayong interest or meron po ba kayong mga possible ventures na dalhin din ang electrification sa aviation industry?
3: Actually po, to be honest po, I'm a really fan po. At isa sa pangarap ko po nung bata ko is maging piloto. At fan na fan po ako ng mga ano, nasa aviation, sa military. Kung di nyo po natatanong ako po, isang reservist. So, plano ko rin po maging reservist sa Air Force. Baka po pwede.
1: Tulungan ka namin.
3: Thank you po. Pero kung just to answer your questions po, yes po, very much willing po. Currently po, we have projects po with, hindi ko po alam kung pwedeng banggitin, pero with DA, with Department of Agriculture, with some drone projects for the agriculture po. Although hindi po siya 100% talaga na related sa aviation, pero I believe somehow yung drones po is part po ng aviation po. So currently, ando na po yung research and development po namin. And gusto ko rin po sana, to be honest po, magiging, ano, gamitin ko na po tong platform na to. Gusto ko po talaga makatulong sa military natin. And to be specific po, yan po sa Air Force kasi pangarap po kong makasali. So bakit po? Kasi yung ibang bansa, ano eh, kadalasan ang gumagawa ng mga gamit nila, yung mga infrastructure nila, and yung mga mobility nila is local. So gusto ko po sana, dati po kasi during 70s and 80s, nalaman ko po, may sarili po tayong pagawaan ng ganyan eh. Ngayon po, parang nawala or natigil. So gusto ko po sana, I highly encourage, hindi lang po siguro ako, kung meron pa po ibang mas magaling sa akin, na makagawa po sana tayo ng sariling sa atin para hindi na po tayo nag-i-import na nag-i-import.
4: Ay, napakagandang proyekto pala ito, Sir Mike. Dahil totoo na sa parte din pa rin ng aviation industry ang mga drone. Pero napakaganda ng iyong initiative, no, din, no, Jen? Kasi malaki ang maitutulong mo, Sir Mike, pagdating sa ating mga magsasaka. Dahil mapapatipid mo ang kanilang mga gastusin kasi mas konti yung nating mababawasan na ano. Konti yung gagastusin nila sa mga pataba at saka sa mga fertilizer kasi mas konti yung mga nasasayang at saka matutulungan mo din na ma-improve yung personal health ng mga ating mga kababayan na magsasaka dahil na tawag nito dahil hindi na sila direktang nag-i-spray nitong mga pataba at mga fertilizer nito
3: yes,
4: itong mga so napakaganda maganda din sana gusto naming ikaw imbitahan din dito sa National Aviation Academy of the Philippines no
3: ay naku po.
4: Magkaroon ka din ng partnership at maipresent mo din ng iyong mga projects na ito sa ating mga prospective nating mga aero engineers. Mali mo, matulungan pa ka pa nila sa iyong studies pagdating sa drone na development. Di ba, sir?
3: Sir, hindi niyo pa po pinatapos yung salita niyo. Kinikilig na po ako. Hindi ko po alam kung nakikita po tayo ng mga manonood na tagapakinig natin, pero natutuwa po ako sa imbitasyon niyo. Ako po yung nagagala kasi once upon a time, it was just a, paano ko masabihin? It was just a dream na para maging part ng aviation ng Pilipinas. So, yan po yung invitation niya, parang dream come true. Maraming salamat po. Sabihan niyo lang po ako kailan at anong oras I'll be there po.
1: Ayun. Sige, Jarvis, paliparin mo siya doon sa ating simulator para maging totoong piloto na si
4: Yes, sir. Ililipad natin niya. Ililipad kita, Sir Mike, sa at maming flight simulator dito sa NAAP. Basta bumisita ka lang.
1: Ang nakikita ko dito ay yung partnership with him kasama yung sa ating Air Force Research and Development Center natin at yung NAAP. Tingin ko ay mayroong patutunguhan itong ating ginagawang research nito ni Mike and of course kasama ang Department of Agriculture. Sige, Mike, bisitahin mo kami anytime. Pwedeng bukas, pwedeng sa Friday, pwedeng sa next week kung anong available time mo. Nandito
3: sige
1: rin
3: po,
1: si Florence.
3: Pwede bukas.
1: Sige. Kung may klase na bukas ay join ka. Nasa Manila ka lang naman na Mike ano?
3: No, I live in Silang Cavite po. Near Tagaytay po.
1: Kung kailan ka lang available Mike, kami naman ay nasa National Aviation Academy of the Philippines. Ako nga palang director ng flying school ng dating PhilSCA kung natatanda mo yung Philippine State College of Aeronautics.
3: Yes po. May mga kaibigan po ako nag-aral dyan.
1: Ngayon ay na-elevate na siya, na-elevate into Aviation Academy, specializing on aviation na nga.
3: So, dyan lang po yung office sa may Villamor?
1: Yeah, oo, sa Villamor lang kami. Anytime, Mike, ha? Salamat, Jarvis, sa pag-extend ng invitation. At,
3: thank you po, maraming salamat po.
1: Salamat. Si Florence, baka mayroon ding itatanong. Florence, isa sa mga nagtuturo din sa National Aviation Academy of the Philippines.
0: Sir, regarding po dyan, no, yung mga interested na i-avail or i-check yung product ninyo, yung invention ninyo, saan po sila pwedeng makabili ng mga ganong products or yung product po ninyo or yung invention ninyo? Saan po sila pwedeng mag-purchase or mag-order?
3: Currently po, ma'am, nandito po kami ngayon sa stage na online pa lang po yung transactions namin kasi po naghahanap pa po kami ng pwede naming maging showroom. Kasi before po may showroom po kami medyo maliit dinudumog po kasi. So, nagkakaroon po ng gas-gas before yung mga demo units. So, ngayon po, naghahanap po kami ng medyo mas malaki-laking space. And at the same time, ngayon po, pwede po silang dumalaw sa pagawaan po namin sa Silang at saka sa Daridel po. And at the same time po, pwede naman po through online, lalo na yung malalayo. Most of the buyers po namin currently is from Visayas and Mindanao. So, yung iba po, nagpipre-order na. Nagpiplace na po ng pre-order kasi ginagawang kamay po yun sa amin. So, bago po mabuo, it will take some time po. So, ayun. Kasi gusto po namin gawang kamay kasi yung sa abroad, kung mapansin niyo po yung Lamborghini, yung Ferrari, mga ganyan, gawang kamay po yun hanggang ngayon. So, kapag po gawang kamay sa abroad or sa Italia or sa ibang bansa, mas mahal po. So, ganoon din po sana yung prestige na gusto kong meron yung Pilipinas. Na pag gawang kamay po ng mga Pilipino, may, ano po, may mas magandang value.
1: Hello, Florence.
4: Ay.
0: Ano po kayo yung page na yon or contact number or information habang naka-ere po tayo ngayon para sa mga interesado po?
3: Ngayon po, pwede po silang pumunta sa Facebook or sa Instagram po namin, Yutitco Motors, or pwede po silang pumunta sa website namin na www.umcorpph.com or umcorpph.com po. Ayan po. Pwede po nilang makita doon lahat. Ang nagkakaroon din po kami ng expo and show together with DOST po, in partnership po kami with DOST. And yung last time po namin, ito lang pong katapusan lang po. First week of August po pala, sa Valenzuela. Bating ko lang po, hi Mayor West, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. At saka together with Secretary Solidum. So, nandun po kami last. Nga, yung next po, hindi ko pa po alam kasi tag-ulan eh. Pero yun po, most likely, talasan naman po nag-expo naman po kami. Or nag-exhibit.
4: Ayun, and sir, okay lang, may maidagdag din akong tanong, no? Sorry po, cut you short, Florence, no? Tawag nito, Sir Mike, ngayong, 'di ba, nag-start kayo sa electrified na big bikes. Plano mo bang i-extend din ito sa ating personal mobility natin dito sa Pilipinas? Kumbaga, kasi nakikita ko is napakadami ng ating mga merong gap yung normal na e-bike tsaka yung mga electric big bikes, 'di ba? Yun yung mga electric scooters na pwedeng gamitin sana ng ating mga delivery riders, ng ating mga pambansang masa, kumbaga. Plano mo bang i-venture din ba ito in the future?
3: Yeah, yes, Sir Flores. Sir Jarvis. Actually, hindi ko po alam kung nabanggit na po sa inyo ni Ma'am Divine, pero meron na po kami noon together with DOST po, in partnership with them, sila po talaga yung nag-push sa amin, nagtulak sa amin na pababain yung price. Meron po kami for ride-hailing, meron na rin po kami for tricycle. That's why ang nabanggit ko po kanina, most of our clients po is government, LGU po. Kasi po yung project po namin sa kanila is ride-hailing po and tricycle po. Na affordable po. Tricycle na elektrika, full EV. Tapos gawang Pinoy. Tapos yung mga pang-ride-hailing din natin, walang top box, pero may compartment na malaki. Tapos ano po, classic type po ito. Nasend ko na po kay Ma'am Divine yung picture eh. Pero ayun po, ang ano po natin, ang meron po tayong ganun. At the same time, meron na rin po tayo, nilunsad po natin yung ano po natin, yung conversion kit. Meron na po tayong conversion kit. So, pwede po silang mag-convert ng mga unit or ng mga existing na motor po nila o na tricycle nila. And at the same time, pwede rin po silang sa amin po, pwede po silang magpagawa ng conversion kit. Masali ko rin po, meron din po kami tinatawag na electric speedboat. So meron na rin po kaming ganun. So currently, yung electric speedboat po natin, not just speedboat siya na normal, but then for fisher folks po talaga yun. Para po matulungan yung mga mangingisda po natin.
4: Napakaganda pala ng mga projects mo, Sir Mike. Eh. Ano dyan, napaka-environmentally friendly pala ng mga produkto, Sir, ni Sir Mike.
1: Thank you, okay. Kaya dapat siya, number one, maging partner natin dito sa National Aviation Academy of the Philippines. Pangalawa, maging miyembro ng Climate Change Task Force. Pangatlo, maging member ng Philippine Media Network Service Co-op kasi may blog na pala siya. Oo. Imbitahan ka ni Ma'am Divine na mag-join sa Philippine Media Network Service Cooperative, Mark. Maraming salamat, Mark, ha? At kami ay all out ang support sa iyo sapagkat ikaw ay tunay na may ipagmamalaki namin. Pero may tanong ko lang, magkano ba ang presyo noong big bike na yun? Baka talagang pang-bilyonary lang yan, Mike.
3: Hindi po, hindi po. Ang cheapest po natin na electric big bike is only cost of, pinakamura po is 289,000 po yung pinakamura. Average price po natin is 470. And yung pinakamahal po, ito po medyo luxury, 1.8 million po. Pero yung 1.8 million po, disclosure ko lang, 500 to 600 kilometer range na po siya. Malayo na po para na pong kotse. Tapos po yung, ano po natin, yung 470 po is 200 kilometer range. Yung ano naman po, yung 289 po is 200 kilometer range din po. Para po maintindihan nyo po, ang full charge po ng 200 kilometer range po natin ay 35 to 50 pesos lang po. Ang full charge. So for, kung nagmomotor po kayo, ang para po maintindihan nyo po yung 200 kilometer range po para maabot po yun yung normal na nagmomotor, uubos po kayo ng 250 to 350 pesos po sa ngayong presyo. Ngayon po, kung ano po, kung sa pag-inumpare nyo naman po sa electric, imagine sa gap na po natin, 50 pesos lang po yung magagastos. Malaki na po yung matitipid nyo. Plus, less pa po yung maintenance.
1: Nakikita ko dito, Jarvis, eh, kapag nagkaroon tayo ng dikit na partnership dito kay Mike, baka tayong pinakaunang makapag imbento ng mga eroplano na electric kasama yung mga engineers natin sa National Aviation Academy of the Philippines. Sige, next week or bukas, Mike, punta ka sa opisina namin, ha? Papakilala ka namin sa mga kasama namin. Thank you so much, Mike. Maraming salamat sa pagsama sa amin, Ma'am Divine. Salamat sa pag-imbita kay Mike. Maraming salamat.
3: Thank you po. Maraming salamat.
1: Uy, nawala na si Dr. Divine.
4: Ay, nawala nga po, sir. No? Sakto din po, sir. Inabot na din po tayo ng oras, eh.
1: Okay. Paalam na tayo, mga kaibigan. So, parting statement galing kay Florence Almasan muna.
0: Ayan po, salamat sa paglipad kasama namin sa impapawid ng impormasyon ngayong araw. Muli yung boses sa aviation at edukasyon. Kasama si Retired Brigadier General Gerardo M. Zamudio, Ma'am Divine Reyes, Captain Jarvis Ong at ang ating mga ibang kasamahan. Lagi nating tatandaan, ang bawat pangarap ay parang eroplano. Kailangan ng tamang direksyon at matibay na pundasyon para matagumpay na makalipad. Hanggang sa muli nating take off bukas sa parehong oras, saan man tayo naroon basta't magkakasama tayo, the sky's the limit. Mag-ingat po tayong lahat and God bless Pilipinas. Binabati ko po ang aming mga leader sa National Aviation Academy of the Philippines, ang aming presidente na si Professor Marwin M. De La Cruz, ang Vice President for Academic Admin and Finance na si Professor si Dr. Maria Cincinnati De La Cruz at ang aming Vice President for Academic Affairs na si Engineer Dexterio Sudueste, ang aking mga kapwa-guro, empleyado at aming mga estudyante sa National Aviation Academy of the Philippines. Stay dry po lahat.
1: Oh, talagang naap na naap ka talaga, Florence. Jarvis!
4: At maraming salamat po sa pakikinig sa ating mga kasamahan. Ngayon po, babatiin ko din ang ating mga Board of Trustees sa National Aviation Academy of the Philippines, sa sila Dr. Michelle Aguilar Ong, Senator Joel Villanueva, Representative Jude Asidre, Secretary Arsenio Balisacan, Lieutenant General Raul Del Rosario, AFP retired, Lieutenant General Arthur Cordura, Philippine Air Force, Major General Ramon A. Ragasa, AFP retired, Brigadier General Isidoro Macaranas, AFP retired, and Captain Joel Cabrera, and si Associate Professor Ramsey Ferrer and si Val Casper P. Lubiano. At babatiin ko na din pala ang aking paboritong accountant, si Misida Andelis ng Iriga City, Camarines Sur. At sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!
1: Thank you very much, Jarvis. Sa magitan po niyan, tuloy na po nating sinasarang ating palatuntunan, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Ako po si Retired Brigadier General Jerry Zamudio. Bukas ulit sa ating programa, maraming salamat po sa ating mga kasamahan po diyan sa 99.9 DWGV-FM kay DJ Kiko. And sa 792 kilohertz, Errol Clark Sico at sa DWDD. At maraming salamat din po sa may-ari po ng dalawang estasyon kay Manny Galang. Salamat po. Ito si Retired Brigadier General Jerry Zamudio.
5: GV99.9, your good vibes.
1: Okay na.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

You know the drill. Siyempre, every 6 p.m. to 9 p.m. It's DJ Robbie na makakasama nyo sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, happy Tuesday evening po to each and every one of us. Yes, happy pa ba ang inyong mga Tuesday evening? Parang the whole day, whole week. Do, pangalawang araw pa naman ng week na to. Pero parang ang tagal ng umuulan, ng walang tigil ang ulan, ka-vibes, na medyo nakakalungkot na. Oo, kasi nga pag malamig ang panahon, masarap mag-relapse. It's relapse season, mga ka-vibes. Ngayon pong malamig ang panahon, yung mga alaalang kasama mo pa siya, ay unti-unti mong naaalala muli yung mga panahon na ikaw pa yung mga nasa bisig niya. Pero ngayon, wala na at may iba na siyang kapiling at kasama. Pero that's the reality of life, mga ka-vibes. Okay lang yan kung iniwan kayo ng inyong mga ex-partner. Dahil may narating ba dyan? Oo. Maghintay ka lang. Kung wala nang dumating, edi sorry. Diba? Okay lang yan. Basta mag-focus ka lang sa sarili mo. Kung may dumating, para pag dumating man ang taong mahal na, na mamahalin mo habang buhay, I thank you, Lord. Kapag hindi naman, at least successful ka na sa buhay. Diba? Ganun po ang mga mindset ng mukhang pera. Pera na lang talaga nagpapasaya sa amin. Oo, wala na kami pakialam sa mga love life na yan. Okay. Anyways, mga ka-vibes, ngayon ngayon nga pong malamig ang panahon at maulan po ang ating panahon. Pinapalalahanan ko po kayo na always, ha? I mean always na magdala po tayo ng payong. Gamitin po natin ang sentido common natin. Oo, kaya meron tayong common sense ay para gamitin ito, ka-vibes. Hindi lamang po palamuti ang inyong mga payong. Dinala nyo yan para may magamit kayo sa ulan, para pananggas sa ulan, ka-vibes. Kasi marami akong kilala eh. Nagdadala nga ng payong, ayaw naman mabasa yung payong. So, sino yung nababasa yung payong, yung tuyo? Adik ba kayo? Uy, bawal yun. 2026 na mga kabayos, so bagong buhay na kayo. So, yun mga kabayos. And at the same time, kung meron po kayong mga plano ngayong gabi, kung meron po kayong planong lumabas, hang out with friends, or kung may plano pa kayong puntahan ngayong gabi, ay cancel nyo po muna yan, mga ka-vibes. Kasi malamig po at puro ulan ang ating nararamdaman. So mas mabuti nang maging safe tayo. Makakapaghintay naman yung inyong mga planong, inyong mga kaibigan, inyong mga jowa. Kung hindi matutuloy ang inyong mga date, kaya naman i-cancel nyo na po muna yan at i-reschedule na yan next time. Anyways, mga ka-vibes, may bago po akong balita sa inyo. Dahil radio is now online, sa tulong po ng ating online streaming, palakpakan naman tayo dyan. Yeah, so anytime, anywhere, mapapakinggan nyo na ang inyong mga pinakapaboritong DJs. Kaya naman, bisitahin nyo ba ang ating official website and other online streaming platform na gb999.live. And at the same time, mga ka-vibes, may bago po kaming feature. Wow! Akalain nyo nga naman, o. Dahil maaari nyo na rin pong tawagan ng inyong mga pinakapaboritong DJs, i-click nyo lang po ang icon dyan sa baba na call your DJ at matatawagan nyo na po ang inyong mga pinakapaboritong DJs. Wow! Kaya naman mga ka-vibes, wala na po kayong excuse para hindi makasama si DJ Robbie. And syempre ang inyong mga paboritong DJ sa kanilang mga programa. So mga ka-vibes, mamaya po sa aking pagbabalik ay i-reveal ko lang ang pag-uusapan for tonight. Pero bago yon, gusto ko lamang po kayong tanungin kung meron ba kayong gustong marinig na awitin ngayon sa inyong mga radyo. Diba? Ang mga awitin na talaga namang makapagpagdamdamin, mga awitin na nagpapasaya ng inyong puso, or mga awitin dahil maulan ng panahon, gusto nyong sumabay sa mood na talaga namang nakakaiyak at talaga namang meron kayong connection in the past. Para dyan mga ka-vibes, sa inyong mga song requests ay maaari nyo pong iyang isend sa anong pong hotline number. It's 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. And mga ka-vibes, meron pa rin po tayong
pag-uusapan mamaya. Kaya naman manatili lamang po kayong nakatutok. Kaya naman mga kabayas, pabaliktutugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is the only exception by Paramore. Muli, ako po si DJ Bobby. Only here at GV 99.9. Your good vibes.

0: And you just listened to Bakit Di Totohanin by Carol Banawa. Mga ka-vibes, iba naman talaga ang tama ng mga OPM classics ngayon pong malamig at umuulan ang panahon natin ngayon. Kaya naman shoutout po sa lahat ng mga broken-hearted dyan sa mga nag-re-relapse sa panahon natin ngayon. Ipagpatuloy niya yan. Ipagpatuloy niyo lang nasaktan ang inyong mga sarili. Oo. Dahil magigising ka rin sa katotohanan na hindi ka niya mahal. Sakit, no? Oo. Sa mga nung ugali. Anyways, mga kabayos, kayo ay nakitutok pa rin sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robby. Time on the clock, it's 6:41 in the evening. At makakasama niyo po ako up until 9 o'clock. Kaya naman matagal pa at mahaba-haba pa ang ating kwentuhan at tugtugan, mga ka-vibes. Kaya naman kung meron kang song request in mind, please let me know at i-message yan sa ating pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. And mga ka-vibes, syempre naman, binibigyan po natin ng shoutout ang lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon. Good vibes evening po sa inyong lahat, sa ating mga tricycle driver, but trusco driver, especially truck driver, o kung ano man po ang inyong dinadrive, makapunta sana kayo ng ligtas sa inyong mga pupuntahan at patutunguhan. Oo. And syempre sa ating mga minamahal na mga listeners sa walang pasok ngayon, yes, sa mga baguette, sa chikiting, sa mga estudyante na nakikinig sa atin na kinansin na ang pasok ngayong araw, shout out sa inyo.
1: Uy, sana.
0: And shout out din nga sa ating mga manggagawang Pilipino na walang choice kung hindi ang magtrabaho. Di ba, halin ng baha, basta may trabaho ka ba? Kahit anong pag sabi nyo pa sa boss nyo, sa management, na baha dyan sa inyo, kahit ano pang proof of purchase yan, kahit ano pang resibo ang ibigay nyo sa inyong management at kay boss, wala kang choice kung hindi ang pumasok. That's the reality of life. Deal with it. Sa mga ugali talaga. Matagal ng panagal, pasama ng pasama ugali ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa mga nakakasama ko dito. Oo, naman. Sinisi pa yung ibang kasamahan eh, no? Anyways, mga ka-vibes, eto, meron akong balita for you all. Dahil, isa pong magandang balita. Maganda balita ba to? Pero ito po, mga ka-vibes, ang listahan ng walang pasok bukas or walang klase bukas, August 19, 2026, araw po ng Miyerkules.
2: What?
0: Yes po, nag-shift na po sa mga modular or modular distance learning ang mga lungsod ng Lobo, Batangas, Batangas City, Bawan, Calacas City, San Pascual, Balayan, Tingloy, Calatagan, Nasugbu, Lemery, Lian, Tui, San Nicolas, Santa Teresita, Balete, Mabini, San Jose, Cuenca, Taal, San Luis, Agoncillo, Taisan, Rosario. At samantalang sa Padre Garcia po, suspendido or shift to module distance learning ang klase from preschool to senior high school. So yan po mga ka-vibes ang listahan ng mga bayan at lungsod sa lalubigan ng Batangas na naglabas ng kansilasyon ng klase bukas po yan. Kaya naman kung gusto pong malaman pa rin kung ang inyong mga lungsod nga ba ay aking nabanggit, well, maaari nyo pong i-visit ang ating official Facebook page sa GV93.9 at nakapost po doon ang atin pong post. Nakapost po doon ang listahan ng mga lalawigan na walang pasok ka vibes. So go for it. Follow our official Facebook page at GV99.9 FM. Anyways, mga ka-vibes, ngayon nga po nagsishift na sa modular distance learning ang mga kabataan natin. Sa palagay nyo ba na isa po itong epektibong paraan sa pagkakatuto ng mga bata? Well, I'll share my thoughts, my opinion, and my personal experience ka-vibes. Kasi po, siguro tamad lang talaga mag-aral si DJ Robby. Hindi talaga nakikinig si DJ Robby. Kaya for me, it's a no-no. Based on my personal experience, ka-vibes, hindi po talaga ako natuto nung online learning. Diba? During pandemic, so senior high school po si DJ Robbie. Tapos, up until college actually, first year college is modular distance learning. Ang naging atake natin sa pagkakatuto natin. Oh. And I would say na wala po ako natutunan. Parang nakatapos ako ng senior high school, wala naman ako natutunan. Oo, sayang naman. Oo, sayang yung dalawang taon. Tapos, moving into college, since may scholarship po ako minemaintain, wala po akong choice. Kung hindi, mag-porsi sa pag-aaral. Hindi rin ako natuto. Oo, nandaya lang din talaga ako sa mga examinations. Sa mga tests, hindi ako proud, pero yun po talaga yung nangyari. Dahil, syempre nga naman, kapag madami ka devices, during the exam, may time ka makapag-search, especially may AI na or generative artificial intelligence like ChatGPT, BrainBox, yun pa mga ginagamit natin before. So, madali nga po talaga ang mandaya. At I know na hindi ko talaga dinadaya yung mga professor ko bagkos ang aking mga sarili, ang aking sarili. So, hindi talaga ako proud doon, ka-vibes. Pero yun na nga po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Ngayon pong patuloy ang pag-ulan, nagsishift na sa modular learning. Muli ang mga bata or online classes. And for sure, hindi po sila natututo. Dahil, syempre yung kanilang perception is hindi po talaga naka-focus doon sa klase o sa kanilang pinag-aaralan. Bagkos syempre nakatutok sila sa madaming noise sa kanilang paligid. Nakatutok sila sa mga TV, sa gadgets, sa kung saan man na pwede magkaroon ng distraction ang mga bata. Kaya naman nakakalungkot ka vibes. At ipagdasal po natin na sana tumila na itong ating nararamdamang south monsoon. Ang ating monsoon na nararamdaman. Baka kasi magkamali ako. So yun ang mga ka-vibes ang ating pong pag-uusapan na for tonight ay relate po dyan. Dahil ang ating pong question of the night is, noong bata ka ba, anong bagay ang madalas mong gawin kapag nasuspinde ang klase? So let's reminisce. Yung mga panahon tayo ay bata pa, nang masaya pa ang ating mga buhay at wala pa tayong responsibilidad sa buhay. At isipin natin kung ano nga ba ang madalas nating ginagawa kapag nasuspinde ang pasok dahil sa ulan at sa bagyo. Yan po ang aning katanungan, mga ka-vibes. Kaya naman kung meron po kayong kasagutan, please let me know at mag-message po kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page sa GV99.9 FM. Nagkakaintindihan ba tayo? Very good. Palakpakan. At dahil dyan, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At sa aking pagbabalik, ay sisimulan na natin ang ating usapan. Pero bago yon, narito muna ang Bini para sa lahat ng hindi makauwi. Huwag muna tayong umuwi. Bye, Bini. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV 99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Mga ka-vibes, kayo ay nangtutupo rin sa inyong pinakaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga listeners. Right now, sana kayo ay mga nasa mabuting kalagayan at sana kayo ay mga tuyo. Diba? Dahil patuloy pa rin po nating nararamdaman itong patuloy na pag-ulan. So, unahin po natin ating mga sarili at siguraduhin po natin na tayo ay nakasilong sa ating mga bahay para iwas sa cute ka vibes. Oo, yun ang tama niyong gawin. Anyways, ladies and gentlemen, eto na nga po ha, ano yung pinag-uusapan for tonight? Dahil karamihan na naman po sa mga lalawigan dito sa Batangas ay nakapagsuspende na naman ng klase. Shoutout po sa lahat ng ating mga chikiting at sa ating mga bagets na nakikinig sa atin dyan. Well, kung gusto niyo pong malaman kung ang lalawigan nyo ba ay may pasok o wala, ay maaari nyo pong bisitahin at i-follow ang ating official Facebook page sa GV99.9 FM at nakalagay po doon ang aming post na tungkol po sa mga lalawigan dito sa Batangas na nag-cancela na ng kanilang mga klase. So, go for it. Diba? Ano bang hinihintay nyo? Go na. Kaya naman mga ka-vibes, ang ano pong mag-uusapan for tonight, ang ano pong question of the night? Na noong bata ka, anong bagay ang madalas mong gawin pag nasuspinde ang klase dahil sa malakas na ulan? Inuulit ko po ang aking katanungan, noong bata ka, anong bagay ang madalas mong gawin pag nasuspinde ang klase dahil sa malakas na ulan? Yan po ang aling katanungan mga ka-vibes. Kaya naman kung gusto nyo pong magpadala ng inyong kasagutan at mensahe kay DJ Robbie, ay pwedeng-pwede po. Maaari nyo po kayong magpadala through our hotline number na 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page na GV99.9 FM. So, eto na nga, speaking of your messages, mga ka-vibes, bisitahin. Basahin na natin ang ilan sa inyong mga mensahe. Mula sa ating ka-vibes, na si 5870. Good evening sa inyo, 5870. Sabi niya dito, hindi na ibabalik ang baon kay mama na ibigay na inyo. Pabati kay Mary Grace na nagre-relapse ngayon, DJ Robbie. Shoutout sa iyo, 5870, and syempre kay Mary Grace na patuloy pa rin ang pag-relapse ngayong malamig ang panahon. Okay lang yan mga ka-vibes. I do understand na meron tayong pinagdadaanan sa buhay, whether it is about love life or life in general. Deserve natin ang mag-relapse at mag-yearn. Kaya naman medyo pang yearning ang mga awitin na pinaplay at pinapatugtog ni DJ Robbie para syempre sabay natin sa mga mood na hatid ng malamig at maulang panahon na meron tayo ka-vibes. Pero yung sinabi niya at nakasagutan na hindi na nito ibabalik ang baon kay mama, ay isang malaking sana all yun ka-vibes. Pinangarap yun ni DJ Robbie before na hindi na ibalik ang baon sa mama niya dahil lagi pong kinukuha pabalik ng nanay ko. Pambili ko sana yun ng steak o sa labas. Pambili ko sana yun ng, ano, ng ice cream at merienda sa labas. Pero kinukuha lagi ni mama. Oo, those were the times. So wala pa tayong problema sa buhay. Kaya naman ang sarap balik-balikan ka-vibes. Aww. Iwan. Okay, ayaw naman dito sa ating ka-vibes sa si 1734. Sabi niya, DJ Robbie, good evening sa'yo. And shoutout nga pala sa anak ko na wala na namang pasok bukas. So, shoutout sa anak mo. Manonood ng cartoons na naman to habang kumakain ng pandesal. At ganun din kasi ang ginagawa ko noong bata pa ako. Maraming salamat 1734 and through legit mga ka-vibes. Kasi, wow, me personally, I'm on my early 20s. So, noong ako po ay walang pasok every maulan or mabagyo, mga ka-vibes, ang ginagawa ko po talaga is pag may kuryente, syempre aabangan po natin ang mga palabas sa TV. Oo, grabe nga naman, no? Since bata pa tayo, ang mahilig tayo sa anime at sa mga cartoons. So imagine nyo ba, mga ka-vibes? Before nung bata pa tayo, every morning after ng morning show, ang sunod nilang ipapalabas ay mga anime and cartoons like Avatar, Pokemon, Ben 10. Yan po talaga ang lagi nating inaabangan at pinapanood, ka-vibes. Pero ngayon, syempre, nag-iba na. Though mahilig pa rin si DJ Robby sa anime, talaga namang kapag anime ang usapan, ka-vibes, ay kahit anong anime ang pinapanood ko, wag lang yung blur. No? Pero oo nga, mga vibes, mahilig po tayo sa anime. Kaya naman, if you are an anime junkie like me, please hit me up. At pag-usapan natin ang ating mga pinakapaboritong anime anime of all time and anime recommendations din. Oo. Ayun na nga, mga ka-vibes, ang ilan sa inyo mga mensahe sa ating pinag-uusapan for tonight na noong bata ka. Anong bagay nga ba ang madalas mong gawin kapag nasuspindin na ang klase dahil sa malakas na ulan? For your answers, once again, ang ating hotline number is 0929-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. So yan nga po, mga ka-vibes, ang atin pong pinag-uusapan for tonight. So hintayin ko po ang inyong mga kasagutan, ang inyong mga song requests at ang inyong mga pabate. Kaya naman ang paghinihintay nyo, text na. Huwag nyo nang hintayin ang text niya, hindi na siya magte-text, hindi na siya magre-reply dahil may iba na siyang ka-text. At least may nagte-text pa rin sa'yo. And DRRMC. And the RRMC na lang nagtatext sa atin, ka-vibes. Pero hayaan na nga yan. Anyways, ang ano pong sunod na awitin, mga ka-vibes, is Good Luck Babe by Chapel Roan. Huwag yung alis dahil makakasama niyo pa si DJ Robby up until 9 PM. Kaya naman, magbalik tugtugan na po muna tayo. Once again, this is GV99.9. Your Good Vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin

0: pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
1: Parekardang! Parekardang!
2: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
1: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
1: Pero, bulol ka!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
5: Hello? Sa GB99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipagtsikahan!
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
4: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: You are listening to DJ Robbie.
10: Mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinaka-paboritong tambayan on air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. Oras na lang sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:32 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And how was your evening so far? How was your Tuesday night? Well, si DJ Robbie po, kanina lumabas lang ako saglit para bumili ng toiletry. Okay. Ngayon lang talaga ako ng toothbrush. Okay naman. So yun na nga, bumili ako sa labas para, pumunta ako sa labas para bumili ng toothbrush. Tapos despite of having or despite na meron tayong malakas na ulan na nararamdaman, ang dami pa rin sa ating mga ka-vibes ang nasa labas na nagtitinda. And sobrang na-antig yung puso ko. Sobrang ako naawa sa kanila. Kasi imagine, yung magtitinda ng pares, magtitinda ng balot na balot na naglalako pa rin. Ngayon na napakalakas ng ulan is basang-basa na sila. Siyempre, meron silang kapote, payong, and all of that. Pero basang-basa na po sila talaga dahil sobrang lakas nga or malakas naman talaga itong nararamdaman nating pag-ulan. Tapos it just makes me wonder na lumalabas ba tong mga politikong na to na mga buwaya? Diba? Lumalabas ba sila or hindi na? Kaya hindi nila nakikita yung sitwasyon ng ating mga ka-vibes na lumalaban ng patas sa buhay. Wala lang, medyo naantig lang ang puso ko kanina sa aking paglabas na iyon, sa aking adventure na iyon, ka-vibes. And it's also a lesson po para sa inyo mga ka-vibes na itigil na po yun natin ang pag, what do you call, ang resistance. Itigil na po natin ang pagtitiis ayon. Itigil na natin ang pagtitiis mga ka-vibes na every time na may malakas na bagyo o pag-ulan na na-normalize na natin sa ating society na normal na ang pagbaha. We deserve better, ka-vibes. Sobrang mahal po na binabayaran natin tax, value added tax pa lang, tax sa damis, diba? Tax sa mga bills natin, sa kuryente. Deserve po natin ng better Philippines. Kaya naman po sa nalalapit pong 2028 election, siguraduhin po natin na tayo ay makakapag-research na this time. Sana tama na po ang ating ihahalal sa posisyon ka-vibes. May magagawa talaga sa ekonomiya at sa Pilipinas. Okay. So vote DJ Robbie. Charizard. Kung ako po ang iboboto nyo sa nalalapit pong 2028 elections, ay baka ako pa mangurap. Kaya ako ba ang mangurakot? Kaya naman hindi ako tatakbo sa eleksyon at hindi ko po papangarapin maging politiko. Oh, di ba? Kaya naman kung alam nyo naman mga ka-vibes na nakikinig sa atin dyan na planong tumakbo bilang public officials, kung alam nyo po na kayo ay hindi karapat-dapat sa posisyon, ay huwag na po kayong tumakbo dahil lamang may pangalan kayo, dahil lamang kilala kayo, di ba? Malaki ang chance na nyo manalo. panalo, pero wala na bang kayong alam tungkol sa inyong gagampanan bilang public officials, eh huwag na po kayong tumakbo, maawa na po kayo. Diba? Maawa na kayo sa amin. Huwag na kayong tumakbo. Kayo na ang maawa sa bansang Pilipinas. Okay, ang ano po pinag-uusapan for tonight dahil usapang bagyo naman tayo ngayon mga ka-vibes ha. Usapang pag-ulan, ang ano pong question of the night is noong bata ka ba, anong bagay ang madalas mong gawin pag nasuspinde ang klase dahil sa malakas na pag-ulan? Yan po ang aning katanungan mga ka-vibes. Kaya naman for your answers, ang ano pong hotline number is 926-07987. Excuse me po, 8708. Okay naman sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. Okay, dahil dyan, basahin na natin ang inyong mga mensahe. Okay, eto, nakita ko na. Maglalaro daw sa labas kasama ng mga kaibigan dahil usually kapag kanselado ang pasok, hindi din naman daw umuulan. Oo nga naman, tama siya. Sabi ng ating kabayos ito na si 9018, usually nga naman daw kapag nagkakansela ng pasok, yun doon pa hindi umuulan. How ironic and napakaswerte ng mga kabataan natin noon. Maraming salamat 9018 sa iyong mensahe. Yan ang mga kabayos po ang pinag-uusapan for tonight. Kaya naman for your answers, inuulit ko po. Ang anibong hotline number is 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, kayo magpadala ng mensahe at GV99.9 FM. Naiintindihan ba mga kabayos? Very good. At dahil dyan, magbalik tutugan na po muna tayo ha. Habang hinihintay ko po ang inyong mga song requests, ako muna magpapatugtog. This is Bahala Na by Ken and Aya. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hey guys, it's me, DJ Robbie, sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 2 minutes makalimbas ang alas 8 ng gabi. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Magandang gabi po sa ating lahat. At ngayong araw nga po, araw ng Martes, August 18, 2026. Konti na lang mga ka-vibes at patungo na naman tayo sa ating bear months. Pero hindi pa bear months, pero ang lamig na ng panahon na ating nararamdaman. Dahil yan sa patuloy na pag-ulan at patuloy na paglakas po ng habagat. Sana matapos na ito, no? Kasi alam niyo mga ka-vibes, me personally, I really love rainy season. Kasi ayoko nang mainit dahil pawisin si DJ Robbie. So, talagang gustong-gusto ko kapag umuulan ang panahon. Pero pag ganito naman, na halos hindi na tumigil, ilang linggo na, parang start parang ng August, nag-uulan na, up until now, August 18 na ngayon, is patuloy pa rin ang pag-ulan. Parang nagsasawa na si DJ Robbie. Sana bumalik na po sa dating sitwasyon. Oo, pero alam nyo ba mga kapalis kung bakit nagkakaganyan? Dahil din sa iyong kagagawan. Diba? Sa patuloy po natin na pagsira ng ating kalikasan, na nasisira din po ang ating ozone layer. Nagkakaroon po tayo ng climate change. Kaya naman, though hindi naman normal itong nararanasan natin na patuloy na pag-ulan, wala na tayong choice kung hindi to deal with it. Pero mga ka-vibes, meron ka pa rin choice para pangalagaan po ang ating kalikasan. Siyempre, nandyan pa rin ang mga ka-vibes ang patuloy na pagtapon ng inyong mga basura sa tamang tapunan. Gawin po natin itong gawi. Oo. Gawin po natin itong parang nakalagay na sa atin or naka-ingrain na po sa atin, ka-vibes. Okay. At dahil nga mamaulan ang ating panahon, let's start muli ang ating usapan tungkol sa ating question of the night. Na noong bata ka, anong bagay ang madalas mong gawin na pag nasususpinde ang klase dahil sa malakas na pag-ulan? At dahil nga dyan mga ka-vibes, kayo po ay nagpadala ng mensahe sa akin, kaya naman atin po niyang basahin. Mula dito kay 2167, sabi niya magluto daw ng instant noodles kasi feeling daw niya kapag suspended ay holiday. Well, true legit. True naman yon ka-vibes. Kapag suspended, parang holiday na din kasi nga wala kang pasok at wala kang iniintindi na academic works. Pero yung pagkain talaga ng instant noodles, ka-vibes, no? Talaga namang ibang klase yon. Parang namimiss na nga din ni DJ Robbie ang pagkain ng instant noodles kasi parang antagal na din ang huling na-try natin ang instant noodles kasi nga healthy living na tayo sa taong 2026. Patuloy natin palanggaan ang atin pong sarili, ka-vibes, dahil mahal po magkasakit, lalong-lalo na po dito sa bansang Pilipinas. Oo. Pero naalala ko din mga kababes, speaking of pagkain ha, dahil nga po tag-ulan at dahil nga po bumabagyo, usually kapag nagsususpinde ng klase ang ating mga paaralan, eh syempre kapag umaga, hindi mawawala ang napakasarap na champorado, sopas, aros caldo, lomi, o kung ano man po ang nakahain na mainit ng ating nanay. Oh, namiss ko tuloy ang nanay ko! Shoutout po sa nanay ko na nasa summer ngayon na nagpapainit. Well, alam nyo ba mga ka-vibes, according to my mom, every time na tumatawag siya sa akin, is sobrang init nga naman daw po ng panahon sa Visayas, specifically sa summer ha. Medyo naiingat si DJ Robbie, pero hayaan na natin yan, ganoon talaga. Oo. Kayo ba mga ka-vibes, ano bang inyong pinakamasarap or pinaka-kinecrave na pagkain ngayong taglamig or maulan ng panahon? Well, me personally, I really love ginataang bilo-bilo din. Alam niyo yon yung anong tawag ng pinindot dito sa Batangas. Pinindot ang tawag natin doon. Pero alam niyo ba, fun fact, hindi po ako kumakain ng ginataan. Pero mahilig ako sa ginataang bilo-bilo. I don't know din. Kahit ano may gata, hindi ako kumakain except ginataang bilo-bilo kasi hindi na siya lasang gata. Nag-gets nyo ba? Kung hindi, kalimutan nyo na lang. Diba? Kasi hindi siya na lasang gata. I don't know. Hindi rin ako marunong magluto ng ginataang bilo-bilo. Kasi hindi na siya lasang gata. Lasa na siyang matamis na miss. Matamis na miss. Manamis na miss. At the same time, gusto ko sa yung texture nung parang bilog noon at saka ng tapioca or sago. Iba rin naman talaga yon pag pinagsama-sama. Sobrang sarap tuloy. Gusto ko na lang talaga kumain. Oo. Shoutout po sa lahat ng mga kabayos sa may ginataang bilo-bilo sa kanilang mga bahay. Tumatanggap po ang atin pong himpilan at si DJ Robbie niyan. Talaga naman ang limos na sa kanika nilang mga listeners. Anyways, mga ka-vibes, ang ating pong pinag-uusapan for tonight is noong bata ka, anong bagay ang madalas mong gawin pag nasususpinde ang klase dahil sa malakas na ulan? Para sa inyo mga kasagutan, mga ka-vibes, you can message me sa 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page na GB99.9 FM. Huwag kayong alis mga ka-vibes dahil sa akin pong pagbabalik ay i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan of for tonight or ang atin pong Barkada Confessions. Wow! Boy. So isa naman pong kwento ng buhay ang ating i-reveal sa atin pong programa. Pero bago yun, magbalik tutugan na po muna tayo dahil nga po malamig ang panahon. Ito pong muna ang awiting Back to Friends by Somber. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GB99.9. Your good vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. Baby, I'm

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Ay, oo. Natatanaw ko na.
2: Teka, sino ba siya?
3: Siya ang inyong katandem na walang problem.
4: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
3: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
1: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
3: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
4: Biko Barako sa programang Siestawanan.
3: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
5: Parang yung boy. Di ba ang pera ay nabalik?
1: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
5: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500. Sa katapusan ko, ibabalik.
1: Oo, ayaw ko na.
2: Hala, joke pala yun.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: Vibes. Isa na naman pong kwento ng buhay ang ating matutuwa.

babasahin dito sa ating programang Mercada Confessions. At sa gabing ito, mga ka-vibes, ay usapin ng pag-ibig na naman ang problema ng ating ka-vibes. Kaya naman kung gusto niyo pong malaman ang kanyang istorya ng buhay, tumutok lang at samahan akong basahin ang kanyang kwento. Dear DJ Bobby, nabighani agad ako sa ganda ng aking nobya. Nung una pa lamang kaming magkakilala. Dahil bukod sa kanyang kaakit-akit na anyo, siya rin ay napakatalino at laging pinupuri sa aming trabaho. Dahil dito, nagpa siya kaming magsama sa iisang bubong para mas lalo kaming mapalapit sa isa't isa. Pero DJ Robbie, mga ka-vibes, nadismaya ako nang makita ko ang tunay niyang pagkatao. Oo, hindi matatawaran ang kanyang ganda, talino at abilidad. Pero sa likod ng lahat ng iyon, siya ay napakaburara. Marunong nga siyang magluto, ngunit ang simpleng paghuhugas ng pinggan ay inaabot pa ng kinabukasan o ilang araw bago niya gawin. Kaya naman ang resulta, ako pa ang napipilitang maghugas ng mga kalat at tiisin ang amoy ng lababo. DJ Robbie, hindi rin siya marunong maglaba at nais lamang ipalaundry ang lahat. Kahit kami nagtitipid dahil sa mga bayarin at gastusin, unti-unti nang nawawala ang paghanga ko sa kanya. Nadismaya ako sa kanyang katamaran at kawalan ng malasakit sa gawaing bahay. Dahil dito, iniisip ko na talagang ibalik siya sa kanyang mga magulang. Gusto ko nang makipaghiwalay. Dahil sa kadahilan ng ako, akala ko ay nakatagpo na ako ng babaeng magiging katuwang ko sa buhay. Na para bang kumuha lang ako ng batong ipupukpok sa aking ulo. Ano nga ba ang silbi ng ganda? Kung ako naman ang gumagawa ng lahat sa bahay. Dahil sa pagiging spoiled brat ng aking nobya. Tama ba ako? Nagmamahal, Marcos. Well, Marcos, malinaw. Sobrang linaw actually na mabigat ang dinadala mo. Ang hinaing mo ay hindi lang tungkol sa pinggan o labada, kung hindi sa pakaramdam na mag-isa mong pasan ang responsibilidad sa inyong pagsasama. Naiintindihan ko ang pagkadismaya mo, lalo na't inaasahan mong katuwang sa buhay ang makakasama mo. Bago ka magdesisyon ng hiwalayan, subukan mong ilatag sa kanya ang lahat ng iyong nararamdaman. Hindi sa tono ng galit, kung hindi sa tono ng pag-asa na magbabago. Minsan, hindi agad nakikita ng tao ang epekto ng kanilang asal sa kapareha. Mag-isip
Maaari kayong magtakda ng malinaw na hatian sa responsibilidad. Kung siya ay mahusay sa pagluluto, baka ikaw sa paghuhugas ng pinggan. Pero dapat siyempre, may effort din siya sa ibang gawaing bahay. Ang pagiging spoiled ay bunga ng pagpapalaki. Hindi agad ito kasalanan ng isang tao. Pero nasa kanya pa rin ang responsibilidad na mag-adjust bilang isang partner. Kung matatapos ang lahat ng pag-uusap, ay hindi na rin siya agad magbago. Doon mo masusukat kung kaya mo pa bang ipagpatuloy ang inyong relasyon. Well, ang ganda at talino ay bonus lamang. Ang tunay na mahalaga ay ang katuwang sa hirap pa at ginhawa. Yan nga po mga ka-vibes ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Marcos. Para sa inyong mga opinion, maaari mo yung isend sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. At para sa lahat ng kagaya ni Marcos o may kaparehas na kinasasadlakan, ito ang awiting Pusong Ligaw by Jericho Rosales. Muli,

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: Mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Time of the clock, it's 8:47 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And syempre, mas lalong maganda ang gabi natin mga ka-vibes kapag wala po tayong pasok bukas. Yes mga ka-vibes, karamihan po sa lalawigan ng Batangas ay nag-abiso na ng kanilang cancelasyon ng pasok bukas, August 9, 2026. Kabilang na po dito mga ka-vibes ang lugar ng Lubo, Batangas City, Bawan, Calacas City, San Pascual, Balayan, Tingloy, Calatagan, Nasugbu, Lemery, Dian, Tuwi, San Nicolas, Santa Teresita, Balete, Mabini, San Jose, Cuenca, Taal, San Luis, Agoncillo, Taysan, Rosario, at Padre Garcia. So yun nga po mga ka-vibes, ilan sa mga lugar or lalawigan dito sa Batangas ang nagkansela na po ng pasok. Kaya naman mga ka-vibes, kung inyong mga lalawigan ay wala sa aking nabanggit, ay maaari nyo pong iba i-follow ang aning official Facebook page na GV99.9FM. Yes, at mag-abang po kayo doon ng mga updates tungkol po sa pagkawala ng pasok, bagyo updates, at sa lahat po na nangyayari dito po all across the Philippines. Para tayo ay GV aware, GV informed, and GV updated. Kaya naman go for it mga ka-vibes. Anyways, oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:49 in the evening, and this time of the day or this time of the night, ay panahon na po tayo mga ka-vibes para maghiwa-hiwalay. Maraming salamat po mga ka-vibes sa inyong patuloy na pagsubaybay kanina pang alas 6 up until now na mag-aalas 9 ng gabi. Tomorrow muli mga ka-vibes from 6 p.m. to 9 p.m. makakasama niya si DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. At dahil nga po dyan mga ka-vibes, ang atin pong bye-bye song at This Is The Day You Said Goodnight by Hill. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes. Good night and stay dry mga ka-vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipag-transaction online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.
5: GV 99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Vibes,
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
6: You used to call me on my... You used to, you used to.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: sa letrang G numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letrang V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GB 99.9, your good vibes.

0: mola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na mola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes.
8: Masaya dito.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: la carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
4: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!
6: When I was 6 years old, I broke my leg.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga kabay!
2: Trentahin na!
3: GB99.9!
2: Trentahin na!

0: Despacito.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagami.
1: DJ Yam lang sa kalam.
3: DJ Yam lang sa kalam.
2: DJ Yam lang sa kalam.
4: DJ Yam lang sa kalam.
5: Makijam with DJ Yam.
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your Good Vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes.
7: Masaya dito.

0: Pancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko
4: Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba, pag kami.
6: Baka Papa Joe yan.
7: Baka Papa Joe yan.
8: Baka Papa Joe yan.
9: Baka Papa Joe yan.
10: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
11: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
12: The one and only DJ Papa Joe.
11: Sa GV 99.9, your good vibe.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: sube la mano. Maluma, baby, put your hands up. The World Cup is here. Come on.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah!
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
3: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
4: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
5: It is now 6:30 in the morning. That Time Check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
6: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
7: Alam mo ba MLMC, Mommy?
8: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
6: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
10: More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
11: Barangay Marawi.
9: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
12: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
13: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
14: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
15: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
14: Pero pamatay apoy mo, water gun!
16: Oo, ayaw ko na.
17: Hala, joke pala yun.
18: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
19: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na paltaan.
20: Kayo ay nakatutok sa GV
21: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
20: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
21: para sa detalye ng
19: hanggang sa umagandang kwentuhan.
20: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
19: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
22: DJ Frankie
19: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin si DJ Joey Boy sa tabalang linya. Maghahatid sa atin ng pinakabago at mahahalagang impormasyong kailangan natin malaman. Keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 3 minutes past the hour of 7 in the morning, Philippine Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines balita. Batangas nasa red at orange warning level dahil sa malalakas na pag-ulan at tropical depression Neneng bahagyang lumalakas. Mahigit 13,000 flood control projects sinusuri ng Malacanang matapos ang malawakang pagbaha. Dole nagpapaalala sa mga employer na kaligtasan at karapatan ng workers dapat unahin sa panahon ng sakuna. At gaming at chat history ng grade 8 student sinusuri sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Batangas nasa red at orange level dahil sa malakas na pag-ulan at tropical depression Neneng bahagyang lumalakas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Ng banta ng malakas na pag-ulan ng ilang bahagi ng Batangas ngayong araw dahil sa southwest monsoon o habagat habang patuloy namang binabantayan ang tropical depression Neneng. Ayon sa DOST Heavy Rainfall Warning number 20 na inilabas kaninang alas 5 ng madaling araw, nasa red warning level ang ilang bahagi ng Batangas kabilang ang Nasugbu, Lian, Calatagan, Balayan at Tuwi. Ibig sabihin po nito, seryosong pagbaha ang maaaring maranasan sa mga lugar na karaniwang binabaha. Nasa orange warning level naman ang Ibaan, Batangas City, Lipa City, Santo Tomas City, Tanawan City, Malvar, Mataas na Kahoy, Talisay, Balete, Laurel, Agoncillo, Lemery, Calacas City, Taal, Nicolas, San Nicolas, Santa Teresita, Alitagtag, Cuenca, San Jose, San Pascual, Bawan, San Luis, Mabini at Tingloy kung saan patuloy naman na nagbabanta ang pagbaha. Samantalang ang mga bayan ng San Juan, Rosario, Padre Garcia, Taisan at Lubo ay nasa yellow warning level na maaari ring makaranas ng pagbaha partikular sa mga flood-prone areas. Pinapayuhan po ang publiko at mga local disaster risk reduction and management offices na patuloy na mag-monitor sa kondisyon ng panahon at maging handa sa posibleng pagtaas ng tubig, baha. Samantala, ayon sa pinakahuling weather bulletin, bahagyang lumakas naman ang tropical depression Neneng habang kumikilos pa hilagang kanluran sa karagatang silangan ng Batanes. Kaninang alas 3 ng madaling araw, tinatayang nasa 675 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes ang sentro ng bagyo. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot ng 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour habang patuloy namang nakaaapekto ang habagat sa Luzon at Visayas. Wala pa pong direktang epekto sa Batangas ang Tropical Depression Neneng, ngunit ang patuloy na habagat ang nagdadala ng malakas na pag-ulan sa lalawigan. Paalala po sa mga residente na iwasang tumawid o dumaan sa mga binabahang kalsada, spillway at iba pang delikadong lugar, manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan at disaster response authorities. Ilalabas naman po ng PAGASA ang susunod na heavy rainfall warning mamayang alas 8 ng umaga. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Gaming at chat history ng grade 8 student sinusuri sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Sinusuri ngayon ng mga otoridad ang digital records ng grade 8 student sa nasuspect sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University sa layuning matukoy ang posibleng motibo sa insidente. Dalawa ang nasa Visa Pumori, kabilang ang isang estudyante at mismong suspect. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kabilang sa tinitingnan ng investigador ang gaming history, chat messages at iba pang digital records ng suspect para makabuo ng mas kompletong forensic analysis sa nangyari. Sa mga kuha ng insidente, makikitang nagsisiksikan at nagtatago sa ilalim ng mesa ang ilang estudyante habang narinig ang putok ng baril. Ayon naman sa otoridad, umano'y ni-livestream ng suspect ang insidente gamit ang first-person perspective na kahawig ng isang video game. Patuloy ding iniimbestigahan kung paano nakapasok sa loob ng paaralan ang dalawang baril, dalawa ng grade 8 student. Ayon sa pulisya, isang regular na pistol at isa pang baril na may conversion para magmukhang assault rifle ang na-recover mula sa suspect. Na-recover din ang bag na pinaniniwala ang ginamit sa pagpasok ng baril kasama ang magazine ng bala. Samantala, isang opisyal ng Bureau of Customs sa Zamboanga ang sinibak muna sa pwesto matapos lumabas sa kanya ang nakarehistrong baril. Siya umano ang ama ng suspect. Patuloy ding sinusuri ng otoridad ang mga CCTV footage at testimonya ng mga saksi upang mabuo ang buong pangyayari at matukoy ang posibleng pananagutan. Sa kanyang pahayag, nagpahayag na matinding kalungkutan si Secretary Remulla at nananawagan sa publiko na isantabi muna ang politika at higit na unahin ang kaligtasan ng mga bata. Kinimok din ng mga gun owner na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga armas upang maiwasang mapunta ang mga ito sa kamay ng hindi otorisadong tao. Patuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad para matukoy ang buong motibo at mga pangyayari at hindi humantong sa ganito ang insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. Samantala, mahigit 13,000 flood control projects sinusuri ng Malacañang matapos ang malawakang pagbaha. Para sa detalye ng balita, DJ Joy Boy.
0: GV Balita Express.
2: Sinusuri na ngayon ang Malacañang kung alin sa mahigit 13,100 flood control projects na isinagawa noong nakaraang administrasyon ang naging epektibo at alin ang hindi nakatulong sa pag-iwas sa pagbaha. Ito ang tugon ng palasyo sa tanong kung nagsasagawa ba ng assessment sa mga flood control projects matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, hinihintay pa nila ang ulat at datos mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH para matukoy kung saan matatagpuan ang mga proyektong kung gumagana ang mga ito at kung may mga proyektong tinatawag na ghost projects o substandard. Binigyang halimbawa ni Castro ang Sunog Apog Pumping Station na dati umanong hindi maayos ang pagkakagawa ngunit naayos at muling napagana matapos ang intervention at pagkukumpuni. Iginiit naman ang Malacañang na kailangan ang pagtutulungan ng pamahalaan at publiko upang masolusyonan ang problema sa pagbaha. Patuloy ang mga proyekto ng DPWH para tugunan ang mga kakulangan sa drainage systems, pumping stations at waterways. Gayunman, ayon sa palasyo, maaaring mawalan ng saysay ang mga infrastruktura kung patuloy na itatapon ang basura sa mga estero at daluyan ng tubig. Kaya naman nananawagan ang pamahalaan sa publiko na makiisa sa pagpaparatiling malinis ng mga daluyan ng tubig upang makatulong sa pag-iwas sa pagbaha. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong umaga, Dole nagpapaalala sa mga employer na kaligtasan at karapatan ng mga workers dapat unahin sa panahon ng sakuna. Para sa detalye ng balita, nagpapaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer na unahin ang kaligtasan at karapatan ng mga manggagawa lalo na sa panahon ng mga sakuna at iba pang insidenteng maaaring magdulot ng panganib sa kanilang buhay. Kasunod ito ng serye ng pagbaha na dulot ng mga bagyo at southwest monsoon o habagat. Ayon sa DOLE, kung may imminent danger o agarang banta sa kaligtasan ng mga manggagawa, kailangan magsagawa ang employer ng angkop na hakbang kabilang ng pagsuspende ng operasyon o pagbibigay ng alternative work arrangement kung kinakailangan. Kabilang sa mga disruptive events ang pagbaha, bagyo, lindol, public health emergencies, industrial accidents at iba pang insidenteng maaari maglantad sa workers sa panganib. Nilidaw din ng DOLE na hindi dapat patawan ng parusa o sanction ang mga empleyadong hindi nakapasok sa trabaho dahil sa malinaw na banta sa kanilang kaligtasan. Kung walang mas magandang polisiya ang kumpanya o provision sa kanilang collective bargaining agreement, maaaring ipatupad ang no work, no pay para sa mga araw na nagsuspende ang trabaho dahil sa masamang sitwasyon. Gayunman, maaaring panatilihin sa trabaho ang mga essential personnel para matiyak ang pagpapatuloy ng mahahalagang serbisyo at operasyon basta't may sapat na safety measures para sa kanilang proteksyon. Binigyan diin ng DOLE na responsibilidad ng mga employer ang paghahanda para sa mga sakuna at pagpapatupad ng workplace safety programs, kabilang ang hazard identification, risk assessment at pagbibigay ng angkop na protective equipment sa mga manggagawa. Paalala ng DOLE, sa panahon ng sakuna at agarang panganib, hindi lamang operasyon ng negosyo ang dapat isalang alang. Dapat higit na unahin ang buhay, kaligtasan at karapatan ng bawat manggagawa. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At Legarda, itinangging ang suspicious na medical leave extensions, iginiit na sumunod sa Senate rules. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, tinanggi nga ni Senator Loren Legarda ang pahayag ng Office of the Ombudsman na quite suspicious umano ang paulit-ulit niyang pag-extend ng medical leave. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Legarda na isinagawa niya ang mga medical leave extension alinsunod sa mga patakaran ng Senado. Giit ng Senador, wala siyang ginawang anumang paglabag at hindi dapat sumailalim sa walang basihang paratang ang sino mang gumagamit ng kanilang legal na karapatan. Ayon sa mga ulat, unang nagsumite si Legarda ng medical leave para sa August 3 hanggang August 5. Sinundan ito ng panibagong leave para sa August 11 at 12 at isa pa para sa August 17 hanggang August 19. Dahil dito, hindi nakadalo si Legarda sa impeachment trial at mga sesyon ng Senado mula Agosto 3. Matatanda ang umalis ng bansa si Legarda kasama ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste noong Agosto 2 kung saan dumaan sila sa Hong Kong bago nagpunta sa France. Samantala, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na nakitaan umano ng ahensya ng kahinahinalang pattern ang mga paulit-ulit na extension ng travel authority ni Legarda para sa medical reasons. Inikayat naman ni Legarda ang publiko na maging mapanuri, lalo na sa timing at nature ng mga paratang na tinawag niyang hindi totoo. Iginiit din ng senador na nananatili siyang kumpiyansa na mabibigyang linaw ang mga usapin kapag lumabas na ang buong katotohanan. Si Legarda kasama ang kanyang anak na si Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi ay nahaharap sa preliminary investigation ng Ombudsman sa ugnay ng reklamong graft at plunder na may kinalaman sa umano'y Ghost Solar Projects na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Patuloy namang hinihintay ang resulta ng investigasyon ng Ombudsman sa naturang usapin. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
1: At talon tayo sa balitang Southern Luzon. 173 residents in Milicas sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro dahil sa tumataas na tubig sa ilog. Ang iba pang detalye ng balita.
0: GB Balita Express.
1: Aabot sa 173 residents ang agad na nailikas ng mga otoridad sa isang riverside community sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro nitong Martes ng umaga, August 18. Dahil sa patuloy na pag-ulan, dulot ng habagat at isang low-pressure area. Isinagawa ang mandatory evacuation bandang alas 6 ng umaga sa sitio kabilang ilog, Barangay Wawa, matapos tumaas ang level ng tubig sa ilog at magbanta ng nakatira sa mga nakatira sa paligid. Ayon sa pulisya, kabuuang 55 families o 173 individuals ang inilikas patungo sa mga ligtas na lugar bilang pag-iingat laban sa posibleng pagbaha. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Maritime Group Abra de Ilog Maritime Law Enforcement Team, katuwang ang Abra de Ilog Municipal Police Station, Regional Mobile Force Battalion, Philippine Coast Guard Substation, Abra de Ilog Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Municipal Social Welfare and Development Office at mga opisyal na barangay ng Wawa. Sa barangay Wawa. Ayon sa mga otoridad, patuloy na pag-ulan ang dahilan ng pagtaas ng tubig sa ilog. Kaya agad na isinagawa ang evacuation upang maiwasan ang anumang panganib sa mga residente. Patuloy naman ang monitoring ng PNP Maritime Group at coordination nito sa mga lokal na pamahalaan habang nananatiling naka-standby ang search and rescue equipment sakaling kailanganin ang agarang deployment. Paalala sa mga residente sa mga lugar na malapit sa ilog at mababang lugar, manatiling alerto, makinig sa mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan at agad na lumikas kapag kinakailangan para sa inyong kaligtasan. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At tatlong mangingisda hinahanap ng Coast Guard matapos hindi makabalik mula sa pangingisda sa Oriental, Mindoro. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, patuloy nga ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa tatlong mangingisdang hindi pa nakakabalik mula sa kanilang fishing trip. Ito ay sa karagatang bahagi ng Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Inilala ang mga nawawala na sina Dennis Asilum, 52 anyos, Mark Anthony Asilum, 29 anyos, at Emil Takuyan, 58 anyos, pawang residente ng Barangay Barahan sa Santa Cruz. Umalis ang tatlo sakay ng motorbangka na FBCA Cassandra bandang alas 10 ng umaga noong Agosto 16 at inaasahang makababalik pagsapit ng alas 4 ng hapon ng Agosto 17. Ayon sa Philippine Coast Guard, huling namataan si Dennis na nakasuot ng asul na long sleeve shirt. Si Mark Anthony naman ng brown na damit habang si Takuyan ay nakasuot ng itim na damit. Agad nagsagawa ng Coastal Visual Search at Coast Guard Substation Mamburao matapos matanggap ang ulat noong gabi ng Agosto 17. Pinalawak naman kinabukasan ang paghahanap kabilang ang radio challenges sa mga dumaraang sasakyang pandagat, pakikipag-ugnayan sa mga kalapit na Coast Guard substations at community search mula Barangay Tayamaan hanggang Barangay 2 sa Mamburao. Gayunman, sinabi ng PCG na isasagawa ang full sea-based search and rescue operations kapag naging ligtas na para sa mga rescuers ang kondisyon ng dagat at panahon. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang Coast Guard sa lokal na pamahalaan, Santa Cruz Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at mga pamilya ng tatlong nawawalang mangingisda. Nanawagan naman ng PCG sa mga marino, coastal communities at iba pang nasa karagatan na manatiling mapagmatyag at agad i-report sa pinakamalapit na Coast Guard unit o lokal na otoridad ang anumang impormasyon o posibleng pagkakakitaan sa tatlong mangingisda. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At 318 residents nakalikas sa Lian, Batangas dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Patuloy ang pagdami ng mga residenteng lumikas sa bayan ng Lian, Batangas dahil walang tigil ang pag-ulan dulot ng kinalakas na habagat. Ayon sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, nasa 96 families o 318 individuals ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center. Noong tanghali kahapon, August 18, nasa 11 na paaralan, barangay hall at kapilya ang binuksan bilang evacuation centers para sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha. Samantala, gumamit pa ng fishing boat ang mga otoridad para mailigas ang mga residenteng kailangang umalis sa mga binahang lugar tulad sa barangay San Diego. Sa ilang bahagi ng lugar, umabot hanggang dibdib ang taas ng tubig baha sa isang bahagi ng kalsada, kaya naging mahirap ang pagdaan at kinakailangan tulungan ng mga otoridad ang mga residenteng naapektuhan. Nananatili rin sa ilalim ng Red Rainfall Warning ang Lian dahil sa patuloy na malalakas na pag-ulan. Ayon sa PAGASA, ang Red Warning ay ang pinakamataas na antas sa kanilang 3-level color-coded rainfall warning system at nangangahulugan ng seryosong banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa sa mga lugar na flood-prone. Sa ilalim ng Red Warning, inaasahang maaaring umabot sa 30 millimeters o higit pa ang ulan sa loob lamang ng isang oras, kaya pinapayuhan ng mga residente at lokal na otoridad na magsagawa agad ng kanilang precautionary measures. Paalala sa mga residente ng Lian at iba pang lugar na nagkakaranas ng matinding pag-ulan, manatiling alerto. Iwasan ang binabahang kalsada at agad na sumunod sa abiso ng otoridad kung kinakailangang lumikas. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9. Your good vibes. At 3 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa high-value drug suspect sa Quezon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, sa lalawigan nga ng Quezon, mahigit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa isang drug bypass operation sa Lucena City, Quezon, madaling araw nitong Martes. Ayon kay Colonel Romulo Albacea, hepe ng Quezon Police Provincial Office, naaresto bandang alas 3 ng madaling araw ang 36-anyos na suspect na kinilala sa alias na Ogi sa barangay Ibabang Dupay. Ayon sa pulisya, na aresto ang suspect matapos umanong magbenta ng 1,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang undercover police officer. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska mula sa suspect ang isang heat-sealed plastic sachet at 2 knot-tied plastic bags na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 150 gramo. Batay sa standard price ng Dangerous Drugs Board, nasa 6,800 pesos kada gramo, kaya naman tinatayang nasa 1,020,000 pesos ang halaga ng nakumpiskang droga. Gayunman, tinatayang aabot sa 3 milyon at 6,000 piso na street value nito. Nasamsam din ng mga otoridad ang isang motorsiklo na pinaniniwala ang ginagamit sa umano'y illegal na aktibidad ng suspect. Itinuturing ng pulisya si alias Ogi bilang high value individual o HVI sa kanilang drug watch list, isang klasifikasyon para sa mga individual na sangkot umano bilang financier, trafficker, manufacturer, importer o miyembro ng drug syndicate. Patuloy namang iniimbestigahan ng Quezon Police ang pinagmulan ng hinihinalang illegal na droga. Ayon pa kay Colonel Albacea, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa illegal drugs upang maprotektahan ang mga komunidad at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspek at haharap sa kaukulang reklamo dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: 17 pasyente inilikas sa San Juan District Hospital dahil sa tumaas na tubig baha. Para sa detalye ng balita,
0: GB Balita Express.
1: Agarang inilikas ang nasa 17 pasyente ng San Juan District Hospital sa Barangay Talahiban, San Juan, Batangas matapos patuloy na tumaas ang tubig baha sa lugar. Isinagawa ng pamahalaang bayan ng San Juan ang paglilikas upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente at hindi maantala ang kani-kanilang serbisyong medikal. Inilipat ang mga pasyente sa pasilidad na hindi apektado ng baha kasama ang ilang nilang kamag-anak upang matiyak ang kanilang kaligtasan at maipagpatuloy ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan. Samantala, nananatiling mataas ang tubig sa Laia San Juan Road sa Barangay Talahiban, kaya delikado pa rin itong daanan dahil sa patuloy na pag-ulan. Dahil dito, nananawagan si San Juan Mayor Elber Brando salud sa mga motorista at mamamayan na unahin ang kanilang kaligtasan at huwag ipilit ang pagtawid sa mga bahaging mas mataas ang tubig. Patuloy namang minamonitor ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon sa Barangay Talahiban at iba pang lugar sa San Juan na maaaring maapektuhan ng patuloy na pag-ulan at pagbaha. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9. Your good vibes. At 34 barangays sa Batangas, apektado ng habagat. 400 residente na ilikas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, aabot na sa 34 na barangay sa lalawigan ng Batangas ang naapektuhan ng southwest monsoon o habagat, habang nasa 400 residente ang kasalukuyang lumikas dahil sa pagbaha at iba pang epekto ng masamang panahon. Batay sa pinakahuling PDRRMO Batangas Situation Report, nasa 10 insidente na ang na-monitor sa lalawigan, kabilang ang 7 pagbaha at 3 insidente ng landslide o soil erosion. Sa kabuuan, 544 na pamilya o 1,595 na katao ang naapektuhan. Sa bilang na ito, 123 pamilya o 400 katao ang nananatiling displaced. Kabilang dito ang 361 katao na nasa evacuation centers, habang 39 naman ang nananatili sa ibang ligtas na lugar. Sa kabila ng mga insidente, wala pang naitatalang casualty dahil sa epekto ng habagat. Samantala, 34 na kalsada ang naiulat na hindi mataanan, habang 28 tulay at spillway ang naapektuhan. Kabilang sa mga hindi mataanan, ang Bugaan Spillway sa Bayan ng Laurel, ilang spillway at kalsada sa Lian, Batangas, pati mga bahagi ng San Luis, San Nicolas, Rosario at Calaca City. Mayroon ding 37 barangay sa 5 LGU o Local Government Unit ang nakararanas ng power interruption. Pinakamarami rito ang nasa bahagi ng Lobo, Batangas na may 17 barangay, sinundan ng Mabini na may 10 barangay at Calaca City na may 7 barangay. Wala namang naiulat na pagkaantala ng supply ng tubig sa buong lalawigan. Samantala, ilang biyahe rin sa Port of Batangas ang kinansela dahil sa kondisyon ng panahon. Gayunman, wala namang naiulat na stranded passengers, rolling cargoes, vessels o motorbangka sa mga coastal ng mga Coast Guard station na sumasakop sa Batangas, Southern Quezon at Northern Quezon. Patuloy naman ang 24 oras na monitoring ng Provincial Emergency Operations Center. Natuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang concerned agencies. Naka-standby rin ang mga rescue personnel, sasakyan, watercraft at iba pang kagamitan para sa agarang pagtugon sa mga lugar na nangangailangan ng tulong. Isang payloader naman ang na-deploy sa barangay sa MSIM sa Santa Teresita para sa clearing operations. Kaya naman po paalala sa mga residente, manatiling alerto, iwasang dumaan sa mga binahang kalsada at spillway at huwag ipilit ang pagtawid sa mga lugar na mataas ang tubig. Patuloy ding pinapayuhan ang publiko na sumunod sa mga evacuation advisory ng lokal na pamahalaan, lalo na habang nananatili ang banta ng malakas na pag-unan dulot ng habagat. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Alternative work arrangement at learning modes ipatutupad sa Batangas at iba pang lugar ngayong araw. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Ipatutupad ngayong araw, August 19, ang alternative working arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at ilang lalawigan kabilang ang Batangas kasunod ng Memorandum Circular Number 129. Kabilang sa mga sakop ang National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Samantala, sa mga lugar na ito, ipatutupad ang alternative learning modes at learning continuity measures para sa mga klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, malibang na lamang kung may direktibang kani-kanilang local chief executive. Gayunman, hindi kasama sa suspension ang mga ahensyang nagsasagawa ng basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahahalagang serbisyo ng pamahalaan. Patuloy sila mag-ooperate at magbibigay ng kani-kanilang serbisyo para sa publiko. Paalala sa mga empleyado, estudyante at kanilang mga pamilya na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan, paaralan at tukal na pamahalaan para sa partikular na abiso at work or learning arrangement ngayong August 19. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At ilang kalsada sa Calaca City hindi madaanan ng malalaking sasakyan dahil sa pagguho ng lupa. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: O DJ Frankie, abiso lang sa ating mga ka-vibes na driver dyan sa bahagi ng Calaca City. Pansamantala pa lang hindi madadaanan ng mga four-wheeled at malalaking sasakyan ang ilang bahagi ng kalsada sa Calaca City, Batangas dahil sa pagguho ng lupa dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Batay po sa road update ng lokal na pamahalaan, kagabi alas 8, Agosto 18, kabilang sa mga apektadong lugar ang Purok 1 sa Barangay Dila at Barangay Puting Bato East. Sa mga nabanggit na lugar, mga motorsiklo at tricycle lamang ang pinapayagang dumaan habang pansamantalang hindi makararaan ang mga four-wheeled at malalaking sasakyan. Pinapayuhan po ang mga motorista na mag-ingat at iwasan muna ang mga apektadong bahagi ng kalsada kung hindi kinakailangan, lalo na habang nagpapatuloy ang pag-ulan at may posibilidad ng panibagong pagbuho ng lupa. Patuloy din pong pinapayuhan ang publiko na makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga otoridad hinggil sa kondisyon ng kalsada sa lungsod ng Calaca. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin si DJ Joy Boy on the other line sa GV 99.9, Your Good Vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.